0: صدق الله العظيم.
1: Program kula sente. Ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa y'abaffe abafunye ssente bo bagiseewa kola ssente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya ssente mu program kola ssente kola ssente
2: matulai wabarakatu tukwaniriza ku mukutu gwa chikumu musambo akaronyeze mwenda ekula lyo muntu wa bulijjo na jo sinzira okubeera anti owuliriza mganda fe atugobera Dr. Mpima
3: Mamsa
2: oranga program ya fe una ku rairo
3: yesebo
2: na ndi wachogera ko una ku rajjo na ene report wali no muramwa gwetago kubira anti gobirira gwo kusajjalata
3: yesebo
2: gwaba do mukure nnyo ne ngamba kanchirindirize ati una ku ruddako manyo watu wa ebintu bino olumu mubira mu essomo kintu kiyinza okujja nga kya reja oba kya kinyumo naye nga olinamu byopiikingamu olinamu byojjamu adala ebintu ebyo bitatukwatako nnyo ntobisuula busuuza eri mabbali mulimu essomo lyosobola okuyigamu nalinadde engoberera omupiira ogwa Bungereza
3: yesebo
2: ogwa baddo munene ku weekend ogwa kirabu ya United yes, ne Manchester United ne mu abadde mu ko lessons
3: yesebo
2: zinaize zinalabye mu mu abadde mu nalabye lesson ya sigena kugala bili bili technique bili bili bwa takwa
3: bali nyo
2: fatwagala kujja mu buntu bafu bwa kuyiga mu buno bwangu nalabye mu lesson wolwo mu lesson yafunye red card
3: yesebo
2: niyo yafunye red card
3: mpulira
2: yasinze okusobezebwako
3: gubagamye nti fuluma
2: gubawadde red card
3: yasinze gubakoze ebikolobero bibi
2: ebingi
3: nam
2: kubanga ndoza yabadde Phil Foden ne Bruno Fernandes.
3: Naam.
2: Philip Foden yafunye red card
3: yesebo
2: mzanyi wa club ya Manchester City odi of course abawa Man United na ye nalabiyeko oli babadde wabadoskafu muri ompetu wagolabye nzo batu wagwa nechi tutuwe tugenda okujira mchi twagala tuige tugenda kogera ku mpira wabadoskafu nalabiye nga Bruno Fernandes akuba musaji oli ni take once nga ino kutaka wajira take nga kumusambo kokugwa
3: we bali nyo
2: ne referee ya mulabi
3: ya ono yazo lina sa Fernandes na saburo oli
2: omira era kiba kusigara chiba kusigara nga kyabadde nga uti
3: cyane cyazi
2: ari badde abonerezwa niye ono ayafunye red card ati yari bako retaliation
3: yarabye nga tati si yateke
2: byo kusala ngalira burwo ko retaliation obogenda gabana empira zacho ne mubura mwafu kwa bulijjo Dr. Mpima we waranga new situations ezijja mu bulamu bwo nga waluwa kusobezaako nakoze samanya
3: nga gogo bayikiriza
2: yes.
3: In fact omuzira nyukanzi tiye mbulonji we twewalenga nyembera nganze gwe bayikiriza
2: sigaza position yeyo
3: sajanji ansabude naye
2: sigaza position gura bango kunafua sigaza position yeyo
3: kuvanga litaliation njogendo kola yonna
2: na dalamu abaina amanyi
3: chentegeza
2: ndalango omuntu omusobola buziba sende ngozi musinga
3: buziba
2: kwa manyi uga musinga
3: yes,
2: nga akukozeke ekisobyo mwegendereze nyo
3: ndaba ntansi okula kyo gamba
2: oyino kwegendereza ennyo
3: mwami gwe atunudde oba mukyalawo oba mwanawo oba gwosinga mu business senga akukola ke ekisobyo bera mwegendereza mufunzo gambi bera mukakamu
2: ekisobyo nga kikoleddwako omuntu yes. Sigaza position eyokubeera nti oli victim gwe oli offended
3: kiriza
2: tobeera mu position yakubeera nga gwe offender sigaza position yokubeera nti oli offended
3: maya tuba tugulamula titwenkane
2: tokikola
3: toteekawo mwenkanonkano mbudde obwo
2: wayinza obutaba olumu yakwenkanankana ogenda kukola ekiri extra kinene
3: ate abanajja okujajinga
2: bajja kujajinga
3: gwegwe bajjamu
2: sigaza position ye kirabika ngo okuswala Sajja ze akuyisiza amorwi. Sawa nomugamba neyanziza.
3: Sebo.
2: Era singo gamba ekigambo ekyo mbu neyanziza.
3: Onkozi obulungi obutagambika.
2: Abaru bagamba musajja yesi. Ne singo ne bakwara na bukwasi singo waga mureke kati mureke mute. Bajja unza nawo
3: kujja mu kikundawo. Amatuga zibe kuba kujubisa. Nsiba nze nonsabula.
2: Nsabula.
3: Ah, msajja kwa tumijo tulina chetu kubala mtu otegera.
2: Tukola li. Retaliation oba revenge.
3: Nga bakusobeza ako.
2: Bakusobeza ako.
3: Noteke duwa kola revenge.
2: Yana badendo uzali mizanza nyo.
3: Esebo.
2: Nani naba kuna kwa uro kutano. Weruo abachara babidi baba diba ina fight. Nye kuro kutano. Bali baina chibaita pre-fight presser.
3: Banda maulidi.
2: Nga baugira kere maulidi inga bapima. Oli yarumba gana mwe na mkube ichikondi.
3: Tu.
2: Ila bali bagula gama. Uli ya nasogula. Ununga wamanyi nyo. Wena kama mbada nchikubye no chikubye nchikubye nchikubye.
3: Walina alaza. Uli
2: ti yaruwa ana.
3: Haa vude vudje.
2: Washitakira. Uli ti yaruwa ana.
3: Yes sebo.
2: Te yakole ya o revenge there and then.
3: Yasiri kamu.
2: Mwenye baita sweet revenge. Iyo yota kole demo vudobo. Era omurenzi ababuta kolirao abakudda mu kisobyo nga kyekimu ninga simu situation yeyo teyali ba the red card kwanga chabade chitono ne time yakikoledde bakirabyinga ya losing the control kibaba bafuwa obo buwo qualification obo losing the control
3: you out of control
2: ya you over the muzanyo
3: toli fit mu mbere
2: ne kakati nembula mu bwafe tuina abantu abatusobya tutwako tugera kusobya kuri physical walwo bitero bintu lokula obutambi ku mitimbagano obogenda kubuko kuwasa okuwasa okuwayira bacha nyo kusanga tokuba omwana wa fetu mukwadda afana bwa omwana kubagamba omwana kubagamba tokuba omwana wa utukera kama nkona akonda nkona akonda
3: weita musajja kwere Tupu miri wabutaba muko maka Baitu muko miri ya dala Siburu unji naka Tupu miri ya chetu liku wadulu na kuruwa lili
2: Kati mu business tu ina abantu wafabwa manyo tuvuganya
3: yes,
2: Nenzo kubawa kufuganyiza Tunze bubi Kujie mkatali Tukuli ya whole range Wabuli ya sazo mwendo Etuna utosa mwendo Mungina maza mkosele wa sazo mwendo
3: Jukiloli ya bazeda
2: Wachitakira ya bazeda Anzano kubawa balide kugwe Aba mtu kole minga tubaze kugwe Nwa nitu mpima wena mkola Wainti agenda itali nga Business baza yipa chiba kola Bwina kula bwenti agenda kudambu hati.
3: Ndalina mganda angituwa sulake uwe. Na ye ufuruku watu wakuli lako mbelele yomugeto. Kati nasula muntebe kuhulu. Ngendo kude mguru. Ngepuli lebu mpeo yigi la munda. Kwendo uli labe furukuta, labe furukuta. Okuza kwenki. Ngangei bali mkusiba bintu, siba waka. Saku bandulu ya doga la kwe. Chile chiba chintunu ya wechiti. Nishika adete mtu wala bulangiti ya angenze. Nchieba se. Na yuke le shigabo chimu, evya ni mtani uko kuseka abanyo, zenga nebisi, sina bude wadulu. Kupaka yuke la wakula retaliation ni ofiru wa vimeka.
2: Bibili.
3: Ulode vivali no bitu wala, kili zova gana. Ni hadiba yuzo kule kilo rubali. Katifiru wako lida, baba wako lida mugeru tumbanya, ntikati wabunde poli ya bugu mieda. Mpili logo tumalaka fakatebe ni oingila chisawu.
2: Wechidu.
3: Osoka na ujogi nga mwadachika angasa. Aizana kuwa kena kuingza msekendu da hundi. Akuja ugeze mdachika angasa. Nojogika. Sekena unariu kakula chini. Akuteka mu. Oli ya kukumye da.
2: Dokita na mbisi zetu wangari. Government imenyo tukosa. Ura polisi zeina.
3: Mutelefu.
2: Niba kuwa emisoro unoje kukiri ya nge emisoro nejiba hai. Don't retaliate. Nga government uwe kukoze. Oje mutelefu kukosa omusoro za kukosuma. Tatabimanyi. Mbona rulebe ya inzo kweso nyo chintu cho. Inzo kwa singi mario. Katigwena wa inoteka mu common sense. Ntono ya nkoseza.
3: Nti
2: nyinza zitya kubanze kubanga ali fair.
3: Nade tunulira lipo ogundi emu abantu ambade bogera ku byobusubuzi. Nagamba nti mulimu abaleta mune mali nga bali na tax exemption.
2: Yeah.
3: Ocheke debu noji nyo. Nikuwe nogera noji leta nga tax exemption tekolashi. No sango omuntu nge mali futu eri legit. Kweri sinti ya iseko. Ogeno kebele yonga na yefana na neye. Wala ya munga botunulira sendi kujali muzitu onda. Nga gwe. Nemo gamba nti ogirotia nga kilizo waga nungira kolashi.
2: Kufira.
3: Kati ye ya vala chidana. Arena ugenze mchia. Kati wona ya chonecho ya galo kola mbudo wonga toba ze. Olina kuno nya katali wala wekali. So siku tema. Mwato sigele mkatali nga hivu wachikola.
2: Chichiche tuwa gambi nti na. Linda akada katufu.
3: Wachiri.
2: Linda akada katufu. Teli chidunji nga sweet revenge. Chituwa gedeko.
3: It taking a time.
2: Elabu yeweze. Dr. Mayo uluwa bantu wabatundira nga alia kukatuna kwekati. Nenga asigaza klanta yore aji kumira mkatari mkujiri yako. Nanga wanara ule mari yenu singansa lao kujira ulu ya kubei. Jengkria nengido komi soro jengisubude. Minzo kula asigaza bantu baka stoma. Kainama nyanti kandia katuna dara this time around. Nga banumba sigaze maseri wababi terede. Nenda kuseka.
3: Yabala.
2: Nabala bwatu. Nuwa wawo linga ye ebi mukonye libyo nabi ya isemu. Omugwako landlord ya kamaro mugula. Nomugwako nga URA ya kamaro muitamu. Obudoko ya garashitete imu duka ali. Na akura muli ya sente kwezi. Agenda kufirwa na
3: wawo.
2: You understand? Kastumu no agenda mufirwa. Bikabi na ebizibu ebi konye bino bitwogerako. Tuli retaliating
3: ilawo.
2: Find a better way. By the way, kekasera kosa neno kubera omukaka mwenyo.
3: Mubiziwe ebingi.
2: Ngotomeddwe ebintu ebingi. Ebinzo kwalirizo okwagala okukola revenge.
3: Ate ekiruma nga gwe mutufu. Gwe bakozeeko ebikyamu. Noyagala tenso biba nezibakozeeko obeko gozibulukira mu mulala. Oba ne bano yagala okulwanagane nabo. Naam.
2: Dokita mtu nga kubi oligo ya chechisinga koko kubi chinene mwisho inzo mkwala
3: tamla ni mfao
2: ngamba njagala muliality ndi dokita nga kubi oligo uemba njagala kwesa suzambani nga kukubaa mpibili
3: chumumi
2: mpibili wa chumumi nga kukura chisinga ko
3: nuku bisoburumi
2: wajima nti uliku kwete kuchari musanga watuwa na gamba nti nganzi nange ya nkubi
3: Leto ndao vinyunyula bantu. Adina bantu kungana, bakunganira ku second touch.
2: Togera kumateka no si bantu.
3: Yeah?
2: Togera kumateka. Uwe fudu wa muramuzi.
3: Anoga kwa sisa mateka, no kusala.
2: Iteka, iwa kubuja kwa iteka. Iteka nita priority, antia kubwa mkube. Antia kubwa mwabi, antia kubwa mwabi.
3: Asoka ya kiliza antidi mwesangu. Kati yaga kwa sisa gwengani. Kati jukiro kwa sisa teka, no sala.
2: Ita baba kama mgende mutegela, we mugana, ate kwe kukusinga.
3: Oyo kujanjaba. Akubye nyo. Teri yali akubye mukazi ato mukazi na janjaba. Era gwa akubye gwa tekamu.
2: Understand.
3: Yes.
2: So omuntu wa amanyi yoyo arabisengo omunafu mukasera emba musubi dokoze samanyi ge. Bakategerekese.
3: Bajja kategera mpola.
2: Omuntu wa amanyi. Yoyo gola byengo omunafu mukasera. Woro zanti agenda kukoze samanyi ge. Nze ngine kuchokra birako nze high school natandika nali mfisa obudinga ngankola boxing
3: yes sir
2: nali nenga musomera buli mwana just nonga antia wajiti kutia njite nje ne sina mundu na ugumu gwe narwana ko se sagenda ko mu fight nemu na mundu
3: Bunai wachite kaya diubonia.
2: Nyo, manjiru wachi.
3: Naam.
2: Nga manjinti, ohinzo gendo mwana kuba, nguna muskafu. Ni wanawa kwenyeo kamubweka, nipaje, shigeza kubika. Bada ni, ura niko bazu ukusa.
3: Ura kuba.
2: Osika za chini ya chiti wacho. You understand?
3: Nebo mkube vikonde kubi.
2: Kakati
3: guwa. Na kuteka kwa luyoru. Waka mbune ata mbuka. Onohumutea nikaka guka.
2: Guwangi la China.
3: Naam.
2: Likuwa racha kusatu mumanya agama je.
3: Yes.
2: Neri ruwana, diri ruwana wa.
3: Dutaro shiru wali diruwa.
2: Uwa.
3: Ndili yao dene tijinu.
2: Ndi, chayine genze
3: mutawo. Neba kambi mchia
2: kusatu. Ne watu koku jago jija kusimanya kazana kusimanya ke Taiwan. Eh. Tegenda musikafu.
3: Ah.
2: Hili wana ebira mwe vya negotiation. Baba mwe negotiation. Ninga maje gali ugali ya batu wei ninga. Kujia kibaka kura kanga bole sanga.
3: Kila genda. Nata report ya zisi ngo bo njinga. Baba mwamerike vituli. Ona kubwa.
2: Anafuwa.
3: Eh.
2: Ensensi zesi nafuwa unu mbia fayo bufaransa mwanyu ya guwa. Jiri mani mwanyu ya guwa. Njuki ya kuse zensensi za ingi
3: enda.
2: Japan. Zensensi za alite zigambu wako.
3: Neka sababu muruma kwa ni wakambu na
2: kukuka. Buruhu genda Napoleon norumba ganabuli mtu.
3: Naam.
2: Time yetuka butusi nekula chini.
3: Bastardinga pattern.
2: Bastardinga pattern.
3: Na kati ona gira. Ola kawanga kenda ba wano. Ibuanga ya Iran. Jo, wali wali statement. Iri gamba, tulude banga. Nga tutegeka. Chita keza buli move. Bali inga bajiraba.
2: So bategeera we bakwata ni ba prolonging olutalo teri monteri nsiyagala kutalo luwanvu teri nsi
3: owamanyi yenna tayagala kuwanvu ya kintu
2: you understand
3: kubanga kumeza bao nebirala
2: kakati ne bulamu bwafu bwa bulijjo bwe kito bwe kibeera bere owamanyi ngeiba kusubira okuwa ne gwe tulwana
3: ne msajja yalina amanyi
2: owamanyi amanyi gena akusanyiwa
3: bwa joko mukulekera Joko mokusitu kano chie wala. Olabanga aswadi hivwa gama. Kiyamu leke debolekezi. Kiyamu diza adoro yindi. Ah.
2: Mu business wako subiri ugobero. Wako subiri ugobero umwana. Uyakoze nsobi. Gwako labo kwa decision ya temu sega za unge mbuli ya. Arriba taku subiri wakumugu bayuno mugamba tambula.
3: Otavusi.
2: Oitiriza. Ah. Yakula chini na umu.
3: Butelevu.
2: Kakati goma nyinti oyo. Gejiba mutiamu.
3: Ali
2: womusubira okwesa amanya sologamba awevinga
3: ali complex
2: womusubira okubanga anafuwa
3: tegerekeka
2: nakola decision yate kwanga ite takisa mumanya ngamugundo ite
3: omisaje omuya tugamba wano nti government abantu amwili nako bifaire binene bwebiti nini ga sokoleke sokoleke no giranga bwotambula bwoti yeah. Kati bakukwata bukwasi nedda taizo one go chapa tugwale se broad nenga yeba deni chifaire changa chakola
2: shi tegata
3: na
2: So mganda fari ya tuuliza oina business oli makago bila muntu atakoze samanyi go mchisayi bakusubiza okoze samanyi
3: okoze samanyi agali excessive
2: wabiba nafa patubara mu business naga mpima omkola boti agenda kuza ako kino una agalo gende mukoti mugende yo marobude yashiba lano chibara Nge gorozo onacho kutekne step nga nga ngori ya jibara. Naga ntue nambu wa agenda mu court.
3: Olimu chibaro.
2: Tuwelele tuzuzu mba jia maso kufocus ku business ya.
3: Nzenu chiba chiita.
2: Nzenu chiba chiita wo. Nga genda kukumila muntaro.
3: Ogenda kufeli. Wanunga kwa kukada.
2: Weja kutela watch company nga chinge chiku. Nga ainate ndale gendo kwa utu competing.
3: Gwa kukoteka kunisia.
2: Kuchina amani.
3: E yandiba dateka mwe kenyini.
2: Mwe amani. Mwe kenyini. Amani kafetuga kose seze, we watu subiranti, tuliba nafu.
3: Wona kwa kose seze anga immediate reaction. Ogenda kugwa mutego, mulabe kuya kwa agaride.
2: Doktor, goma nyinti wa musajja singa wagamba nti omusajja ya meze mporo goma. Mani wacha avuga nyuma tuwagafe. Kumanga tu subira munafu,
3: mchisere
2: cho, mporo goma.
3: Yampolo kwa mati, ojimanyi,
2: yajimanyi kati ye. Ni yati watu musingano, msaji wa wama nyinga akubye munolu hii. Tuzano hita wabu isi.
3: Akusi mawudidi.
2: Wachi. Nti, tumusubira china, unamusobola.
3: Waluo mtu omwe ya ambu ze chibuzo, nti, wachi kulejo temulipoti nga uvenje wa boda. Nemu gamba, nti, uvenje wa mwili, mwili sawa, mwili rukudo. Kati ugina reporting akaliwa oli kikatiwa twagala mawudi nga boli ogera boti buli likola chi ligwa ne kati kalero bali mukweto mire wise beto mire mukongo beto mira obule bije kwa boda mu buli second mu buli lugulu likola chi nomba bubeje na ye ogena reporting akaliwa oli kikaliwa
2: doctors ngoje nti buli nsubi jitubana zo ma company gafe
3: na
2: ngarasa zo zika ko manyi gafe chomwana kuza ah ugumwana kwero no maro budde kwecho nto inzo okuzibikiriza na karunji kuwalifunye mubakozi.
3: Bali na karunji akewetaga.
2: Kewetaga.
3: Atiju kia watu tobude, nga baka bake kunganya katona kaba jamu, otunuri da katono.
2: Doto kwa ya galo sima omuntu, omuntu nuri obulunji bwaina.
3: Osima.
2: Nobotika kuminzani, nobu nafuwe. Nugambo na jia kukulida.
3: Strength and weakness.
2: Yes, jia kukulida.
3: Nanti nizo kendezo unafu, buliobu zito nebu sigara.
2: Kudokita wachi ulimwana akole nisobi mkampuni utuwa mkamba fruma. Kwa ama wizo wina. Kwa wani nukute baru nugambo. Jendo wechara. Nukutadu. Wakuma izi gogo mu maso, wesa tu maso, jenda. Bambo mrela, wani kwa mrela.
3: Neno soko mkuminkili za buoti. Aduwa lunu wakule chinene, nota ninya.
2: Zanya.
3: Nosoko sirikili ya buoti, nosikati.
2: Uyagala aigatia. Unukula yeko mama, yeko mama, yeko mama, uyagala kula ba.
3: Uyagala kula katununga soko ji.
2: Oji.
3: Soko ji, mkweta agamu.
2: Ila, Dr. Chao Gedecho, bandanga antumu inaba ina business.
3: Na.
2: Omukozi budu wakule insubye ntono muwobu debonji.
3: Nyo.
2: Muwobu debonji ngoyogera na ye.
3: Kunsubye ntono. In fact, omuzi anjikula gide wanenu. Wado chumanyi bosanga abagala nanga balu wanagana. Kebaba vude kukaba kantu katono wekati.
2: Abono zuza mbaraba no baraba.
3: Eh.
2: Unga tia abaraba, si tunila wade nicha. Sili ya lugero, zima ya tota uchu. Nida, si, na, mboka, bafumbo baru wana. Awambita ogu yisi.
3: Kukula research kubalu wana mufumbo. Kapa kantu katini kebabu wako.
2: Ndiyo, oo.
3: Nekagulida.
2: Udida, umbono kama wana ni waboda. Eh. Mbita ogu yisi. Bahiduka, bata makosa lugudo.
3: Wewa linji.
2: Wewa subiro kulomba.
3: Wewa
2: kusinga na banga linji.
3: Esebo.
2: Ulo singa na boda boda kwa chami wa usopu wa changa changa. Mungu wa masa asitinga andika boda nga ito. Mbani na wewa warongo na kubiyo kwa kundi kenda.
3: Kwa
2: kundi
3: na chua. Kwa kena tele zaachi. Kwa kena tele zaachi.
2: Masa kia? Awa wako la gana.
3: Wewa linji. Bako isa wa antu
2: hao.
3: Adeba, juki na bafo masaka metumende masaka.
2: Kwa basa wano kwele magana.
3: Baa.
2: Tiba sobo la kwele magana. Kwele kwele nga dusa budusa.
3: Adeba ino kusinga ni
2: mkibela. Kwele
3: Isebo.
2: Ya no, umri ya zaba nyato ugenda tomila omoru kumela.
3: Uwe vale.
2: Ugenda mungu wangu.
3: Yeah.
2: So, sumali ya obu dibu wangi.
3: Gantamla butambu sugele. Isonga za chikezo.
2: So, mkanda fari ya uliriza.
3: Naam.
2: Tugambia, manjigo. Ndi, abakozi bateke msuspense. Business, bakasuma bateke mwebio.
3: Uwe vale nyo.
2: Uri waruori zanti, ngeje mugula kenya agenda kumpolo, utomu uri la dara.
3: Uwe vale nyo.
2: Mbaino muzi, mbaino tu bilamu. Uraje na kukula kukula ke mari yao, na kukula kukuze mari, na kukula
3: kukula. Na li ukajiri itabu
2: watu. Uroza nti, chitere de.
3: Aliku warari.
2: Kumbe neda.
3: Bulijia kuteka mufikisi.
2: Kakati uri nokula. Uyaroza nti urokubali yo, gukanua na amazo. Ngae mna nze, mgue nesonga, mgae nze, business tanga, sijitambu za wendu. Ati jaja nakanua aji, naka tuda, agula mpola mpola, agulo kwa raisu wa jana gamuli.
3: Abana
2: bajya gwe haje olinga agula binju wano agula bintu bya mitwale 5 mitwale 10 atono ono wa 10 biri gukama tuole agale byo mukwa olero mumwe
3: olivo abadagule nnyo bo muteka mu kino mu infectinga infection bakitegede bulungi obo mulwaza ate si kirungi kulwaza muntu kiringa kuma mwamya atakola sente mmere iwaka oyo nona oyo muwele dala kanulana yiba seono Uyizo kuruwaza ruwaza muko. Kubanga itumanya. Munafu wa mwadi. Na yona akula.
2: Jakita tosa nika kako. Ngo yindo. Tofu na kako sanyo. Mwabula mwabu ngo yino mtu. Gwoze sente na akuruma.
3: Ugamba
2: haa. Ugambo yo mwonye. Sena atutezizo.
3: Yesebo.
2: Yino ugamba mwonye.
3: Mungu ngochi
2: nko. Abada inzo tuwa lezi singao. Fana tuwa tudeko mstuesho nyeyo.
3: Mze nane kwenye sabiri ya ningamu kama njaga rumunde.
2: Aneo agende.
3: Era kwa hali gulio tu na kebira na jasaba.
2: Nga atasa ya mekebili.
3: Nengu diso wangu.
2: Asabibi ya biya sabi sabi sabi ya eta. Nga
3: gawa mwwe. Neba mwwa.
2: Ina kwenye ula nga mainta jaku sasura.
3: Iranga chinjaga ya.
2: Na akati ila omuita ka tuno abira bwa asogo mtu
3: mtu ze
2: mulisa nyu angeli mfuna yaro zandi yaduma
3: bicha chiri mu kumbe
2: ndi nasanyu ere mayandi kati tukaza
3: twaudi
2: twaudi
3: katugenda kwa
2: kwatakana mu ndi
3: ensonga yitali jikola
2: ki ajiddamu
3: era mungu
2: wacho nyenye era naye atukanaka na balabara hana na mwe walakona na
3: nalala ya sobola bwagalo kulwaza tasobola
2: I will sit down
3: nonyo mulala
2: nonyo mulala
3: era bwo bako kyo mutume wane kira chikola
2: abantu bayina kati bwibula mutambula oyino kubiranga oli wakusubira okubira nti oli predictable ngatoli wakusubira okubira nti kusobozi bwe kwasobola okola bwe nyinga wati pesa nyinga bwe ndinengera wati agenda gira bwati ashagira
3: nam
2: chovera basija bamu inda inda kogera kanu rumusibiru nyina yoro rumwa basija bamu bugano mga mkazi wanga akola bwati ni bwati ngate iya yongera ko mwagara yari nda rwadi emwe kwatira sigama mutakuulira twacho genda ko nga mu program twayogera uliyo mulundi guli
3: we bali nyo
2: nti sigama mutawulira byo mugambi
3: abiulide
2: abiulide nika echalinze ku mwe kwatira yina yongeza bongeza mukwalo
3: natireza wali akamuka kodi obatu kogere butubokona kubivuza katubinajja akamuka kodi wano wali omwami omu kamongera kulembera sente biwe kibina cha NRM katumogere lyo ndoze kijjo kutegera ko bonje nyo akamuka kodi okali tu kusula mu banne mu nsobi ke kana ko bugumikiriza bangu msaji omuntu oyo mubi nyo nyo Mr. President omuntu oyo mubi nyo bwavya akwata akazindalo enkeera ku mukolo gonna mwana ono yanyamba nnyo mu kulwanyisa ababbi mu nguzi omuntu mulungi nnyo simulabanga kati ngaakuwa gwa head nga balemuleta ripoti ye nga ayongera kukiria lingo musajja mulungi nnyo nga ayongera kuwa
2: gonde sembyo bufuze ebyo sagara nnyo bikubiwa ku comment naye akamko wonere obulaga nti omuntu temu

0: Kyatakinga eno gy'osigazza.
1: Osigazza kibu. Era bw'olaba ng'omuntu omutwalaganyizza nga ky'osigazza kumuwanjira bigambo, kkiriza nti oyo akusobola. Ekkiriza nti oyo akola ki? Akusobola. Kekamu kabonero akalaga nti oyo gw'ovuganya oba oyo gw'otayagala abeerawo. Omulemereddwa.
0: Biba bisusse.
1: Omulemereddwa.
0: Biba bisusse ntegeerayo kati.
1: Gw'osobola omuyimirira mu maaso.
0: Eyo nga kati.
1: Yita wano.
0: Nti oti.
1: Oti.
0: Nagamba nti nedda wano nti oti.
1: Bw'owulizza otinga ku bivumo.
0: Tewabaawo mulimu.
1: Oba. Ekabonya era kiyige muganda waffe awuliriza. Buli olwizi otinga ku bivumo.
0: Tewaba mulimu.
1: Olwizi otinga ku lugambo, okola ku mutwe olugambo.
0: Tewali
1: oyo oba tokyamusobola.
0: Abakulese by far.
1: Olwo abantu bakola ebikolwa nga baagala okufiiriza bannaabwe business, baba bwe mu business. N'akulemera, olenga kola olenga olabwe ebyatunda. Tebasasula. Olenga kubanga oyogera bigambo emaali si yango. Ebigambo niba nga bifukuma. Ky'ova olaba nzira we mpulira ebigambo.
0: Ku muntu.
1: Ku muntu olinga. Kati nze ngamba watiifu nga kituufu. Oyo akolya bano. Ne ngamba. Naye nange ne bampaamu ne mbakolera.
0: Esebo. Awo nnyo.
1: Mbanfiirwa kyawo. Waliwo omwami wano watera nnyo omugamba nti abo bakolera bano. Ebyabana ye. Nze mwamu nambwa omuyisa nange ne mbakolera. Nga nange ne mbanga oyo nga nze mbakolera. Ate mbanfiiriddwa ki?
0: Mba muzibu.
1: Mbanfiiriddwa ki?
0: Tewali. Waliwo munnabyabufuzi aliyo okwagamba enguzi mbi nnyo nga sinza agirimu. Naye kasita mbeeramu it's okay. I'm going to go to the house.
1: Obudde noleka bwatuweddeko
0: lwa kugenda kubeera nga 11
1: so kubajukiza emisinde gya Sunday
0: nange kambeereyo nno mu mpo mujozi gwange olwaleero nange ngenda kubeerayo Sunday eno tugenda kudduka animuslim run siwekiri
1: bwekiri
0: animuslim run tugenda kubeerayo Sunday bane tugenda tubeereyo tuddukirire cause entuufu tunyigire nnyo mu bintu byokkakasa nti ak'obuntu abantu abasinga twenyigidde nnyo mu bikolwa ebijjawo obuntu naye ate netulemererwa okubanga tuteeka ekola obessa mu ebyo ebikola ekibuuliro oba akabonera k'obuntu ennaku zino zigenda kubeera nga Sunday eno zijja kutya kubanga mmeka
1: ennaku z'omwezi nga abiri this Sunday tuli wali ku Lugogo Cricket Ground kyolina okukola muganda fawuliza jangu ku Radio Pearl FM funa KTO emitwalo esatu nagambye emitwalo esatu gino oyinza ogamba akajuza emitwalo esatu ekigendererwamu si kudduka infact noba otadde esatu notafaana akajuzi kano ekigendererwamu ekyo ekyokusondera ku baana abatalina ayamba that's the main point eyo y'ensonga enkulu egenda otuddusa muganda waffe ali awuliriza jangu tubeere paati nga tuwandikewo nagamba dokita nti lero yinza okuba gwewo ayina omwasiriza gwe mwasiriza w'omwana wo naye tumanye nkya anaaba ayina omwasiriza w'omwana wo kibuuzo kimumanyi nti okiyina ayina omwasirizi you understand kakati ebintu nga bino oyambako tebakweraza kingi kukwata emitwalo esatu jangu ofune
0: kubusimu
1: kamba busimu noti 752 11 12 osobola okuyamba ku nsonga eyo osobola okubeera ngaokola contribution ku nteekateeka eyo okuyamba omwana talina ayamba ekyo kyo tukirinako control yamba oteekewo buteesi gabe mungu akute mungu yagamba tera okumpa ku sente nga njogera nnyo ensonga zino ez'eddiini mungu yagamba nti omuntu oyo ayamba mulekwa yali nabbi si mungu yali hadith omuntu oyo ayamba mulekwa ye naye bagenda kuba naye we bati mujjana
0: Buyagamba.
1: Omuntu ayamba mulekwa.
0: Yakyogera mulu.
1: Kati atayina mwasirizi.
0: Kyogere mulu walabu nze nkwate.
1: Walabu udwa yambandikira kapapula awo ne.
0: Ebyogedde nange bisobola kumaawo.
1: Sagala kulimba bantu.
0: Kamera zitula bwezi ti.
1: Sagala kulimba bantu naye ngati agambye. Mungu nabi agamba nti omuntu oyo ayamba mulekwa ye naye mujja nabajja kubawe bati Katiyamba buya.

Minister we bibamba nebigo bitalaze okuva mu yafisi ya saba Minister Sam Engola ategezeza nga bwebetaaga ensimbi okuva mu ministry y'ebyensimbi eziri eyo mu dollars 328 basobole okwongera ku materekero gababondabonda abajja okuva mawanga ag'enjawulo nga bagamba nti ensimbi zino tezijja kukoma kuyamba babondabonda bokka wabula n'abantu abawangalira mu bitundu bino bakuganyulwa mu bintu ng'amasomero amalwaliro amazikusa n'ebirala Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja Musafiri naye atenderezza omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni olw'ebyo byakoledde eggwanga nga kati alituusizza ku mutendera ogwegombesa abantu bonna mu nsi ono nno Nabbanja era asuubizza n'okutumbula n'okutambula nju ku nju okunoonya abataafuna nsimbi z'abalwanyi ezifuluma buli mwaka. Baba w'inze Saudi Arabia bategeezezza nga bwe bakutte drones ezibadde zigezaako okulumba ekibuga ekitukuvu Mecca. Ministry y'ebyokwerinda egamba nti drones zino zivudde Yemen mu bakambwe aba Houthi wabula nga ebyuma ebikuuma ekibuga kino bizikutte. Saudi Arabia n'abakambwe aba Houthi bakyagenda maaso n'okwerumba kati okumala wiiki nga bbiri. Gabadde mbufunze wano ku 107 katonyeze mwenda pale FM ekulere omuntu wa bulijjo. Madina Zimanethiroka kusomera nkwagaliza amakya amalungi.

0: laikinga era oshiaringe ofuna bulungi edagala eryo abadivine star driving school betaga baka administrators bakashia zinga bawalaboka ni basse kulishalenga bakola accounts nga balungi mukubale ebitabo ni ba drivers nga bali wakati we miyaka 19 ku 25 nga muva mu Kampala ne bitundu nga nakwero kijabijo gayaza manyango sasa kiwatu le najera kira kyali wajjala na mugongo kansanga ne bitundu ebirale ebiyetoroddewo eyetazo mulimu guno nga osobola okubala bulungi ebitabo kuba ku note msam note 232 mulana musambu nkaga note msam note 232 mulana musambu nkaga 0 musambu samvemu mulana muenda mulana 25 0 musambu musambemu mulana muenda mulana 25 ne 0 musambu ne 0 musambu nya musambu mukaga musambu 2 mukaga 3 mulana 0 musambu nya musambu mukaga musambu ne 0 musambu nya musambu mukaga musambu 2 mukaga 3 mulana enzo mukugu bwetu wetambude osobola kunonya ku waliaka ungezi tubawo kuneka live ku nkuto gwa TikTok omukuguru kungunuhu kusawa biri tuwa huko ate neku mkutu kwa fogwa YouTube extra coverage na wosu wakumanti otunonyako bagaliza kasira karunji na kusika nanga otugubirira ate pake ncha insha Allah salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The inside story ibadde kutusibwako
2: MTN Momo gula n'okusinga wo osasule n'okusinga wo otekemu amafuta n'okusinga wo osubule n'okusinga wo atero savinge n'okusinga wo ne MTN Momo okusasula kuna kuokola nga kuka wansi w'enkumi tano kwa bwerere. MTN Momo, Irunga Mizwa Bank of Uganda. MTN Kola Tunes, Ziko Mie Wo. Nemi Kisaminje Joku Wangula. Niga Star, Emumo Sambo Zero Star, Kumina Bili Hash. Oteke Medobozi ya Kola Tune, Lyo Singo Kwa Gala. Urufuno Mkisaguku Wangula, Emu Kuboda Boda, Ama Kumi Ya Abili. Uboga Maneku Milioni, Anamu Bili, Kumomo. Ngatuli Wamu, Kola Tunes Zafe, Tezile Mesibwa. MTN.
1: Sawa, zigenda kwera mukaga ezo mutuntu.
3: Time check ekulete dua.
4: Mungisa kukuru wapalo of Africa Radio bili abrimu mukaga. Kata kubwa kusaba kwa banje. Pumu kusembeleza kumpichinye na mpindi na mukaga palo of Africa Radio. Au kutoka restaurant ya Bukesa. Kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa. Mujia tusome, jangune chopunda, tusensera katare. Mujia tulebe utibu tuinzo kuhigu kukatako mtindo kuni meyo mulimbe. Sako no kurunda. Okurunde nkoko, embuzi. Sako na entezo rulio. Okurime mwanyi. Koko wa. Sako no kuketa kwa mtindo. Ukutani kani sawa bilizo kumata. Paka kusawa kuminemu. Nga tusoma busomi. Tu ingi nila mituare bilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukulisipu ni Apple of Africa Radio. Oba.

0: zebino no gwe ne bigambe biwoma ngo bisubenje ki ebiva ku pale femo no
1: okay nafe no tuba tumide
0: ekintu kimu kye bangamba kugambe nti okikola otya okubeera ng'olina content kuba nti abantu abasinga obungi basanga obuzibu n'okufuna ebigambo byebagamba abantu abantu ne basalamu ne balimba ne boogera ebitaliiyo
1: ne basoma amabaluwa
0: nebinyinga tekiriiyo nga tekibanga nabyo naye nga munanga
1: naye anti kati ffe tetuli bantu bakulu shekati shefa katoyingidde ettulu balyaffe ery'abantu abakulu tonnatuuka gye ndi ekigo kyali kyana kito naye byetulabye tubirabye so bwe tuba tuleese emiramwa wano tuba tugiyiseemu nti tetusobola kutuuza abantu ne tubagamba nti kino kyali kintuuseeko naye tubabuulira ebyo bye tulabyeko nti ensi mwetambulira nga tuwagala ensobi ze twayitamu bambi balemeziyitamu ffe kye twagala okutereeza yensonga laki olaba nti bwe neebaka bwe nti neŋŋamba nti mu mwaka gwa 2007 naye kino kyatuukako nkyeyalinze ntya n'abantu nenkibaleetera nekibasomesa ani kati abazaaliddwa 2021 bakyali bato myaka mukaaga toyina kyotugamba naye waliwo abazaalibwa abatamanyi na 2009 nti waliyo kabaka nga bamuganya ogende Bugerere abo tebabamanyi nako kati ate ffe tubimanyi naye awo twali bakyala abalina ensobi ze twakola kati ensobi ezo bwe mba nazikola ngate Allah alina engeri gy'azoogerako nga nzisheyalinga so ebintu bingi nnyo bye tusobola okusheyalinga n'abakyala era nabo gye baliyo tubagamba nti bw'oba olina ensonga embeera gy'oyitamu ojja n'onkubirako n'oginsheyalingira teri kugwoeka tusobola ogyogerako ate ogenda okwekanga nga 10 bagiyiseemu era ffe tubagamba ogiyitamu otya so ye puroguraamu yaffe eno era emiramwa gyo tugijjamu mmwe naffe kenyini bananyini naffe kenyini olumu tuba najo naye nga Shekati Sherifa n'amatovu ga tulinayo mu studios kudakiika ziri bbiri zokka ezise ku ssaawa 8 ogw'emisana gonnakola leero nze nafe ayitemwe n'abandi akyali naawe banaffe nga bwateekateeka ekigula luggi oba ekigula puroguraamu yaffe kubanga ffe twagamba nti bwe tuba tutandika mu puroguraamu yaffe y'abakyala bazira ey'olwokusatu tuggulawo atandika ne Qur'ani era kya wano wetuli kamala okubeera ng'ateekateeka wa wagenda okubeera ng'atutambuliza olunaku olwaleero naye nga bw'ateekateeka banafe abakadala famire bagamba nti kadala famire nga bakulembeddwamu Haji Mutafa Kadala bayita abantu mwenna okujja okubeerawo ku dduwa ya mukyala waabwe maama w'abaana Hajjati Rukayya Nakitende egenda kubeerawo ng'ennaku za mwezi 13 wali Ekatuumu Luweero mu maka g'abakadde be mubaka g'abakadde be era bagamba nti buli awulidde bambitegeezako omulala era ye Sheikh Muhammad Baad Katende ayita kalifa omukulu owatwalika Sheikh Ali Mundu bakalifa mwenna bamasheikh ba imam bamuleidi ne bamuleida ti okubaawo kumukusoma edduwa ya mwannyina Hajjati Rukayya Nakitende omukolo gujja kutandika ng'ennaku z'omwezi 12 essaawa 2:00 okusookera ddala era enkeera ng'ennaku z'omwezi 13 edduwa etandike ku ssaawa 3 ez'okumakya musabiddwa okukwata ebiseera era nga tunaasanyuka nnyo nga mwanukudde era nga muzzeemu eri Sheikh Kadikadi eri Sheikh Baad Katende ku nnamba y'essimu eri 0785 5 ne 0704 5 5 8 5 be batu bannaffe bwe bakugambye ate ye wakisa Muslimu Senior Secondary School essomero lya one elevo lisambisa amagulu 3 eddiini n'ebyensi wakisa Muslimu lisangibwa ku mayezi 14 ku luguudo olwa Hoima Road essomero eryo bayitawo ku Serenya stage bwova ku 14 stage eddako gye bayita Serenya stage we wali wakisa Muslimu lisomesa arts and sciences era nga liri ku musingi gwa busiraamu basomesa ddala bulungi nnyo abaana era bwabanga mwana aina fudde ki wagimanyi waliwo kavubuka watuuka omuzadde n'ogamba nti ye bannange n'otandika kubuna bifo omwana nkoze nti omwana ng'endako emyaka egyo gikwasa Hajjati Amina Nakiganda gimukwase mwana wajja kumulabirira bulungi nnyo asomesa eddiini ku ddaala erya Shuba ne Idadi ate ng'asomesa ne vocational skills ali ku ssimu ya 0704 7 7 3 9 5 ne 0708 8 6 3 5 ngiddamu 0704 7 7 3 9 5 ne 0708 8 6 3 5 shekati sokwa ogulewo

0: ما يفتح الله من رحمة فلا يعني ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها سي الله باك تشيرونجي تشايا غاليزا أبانتو وبو أمونتو تيوالي وينزا تستوبينغا عشان سي الله سيمانا باكو تشيرونجي تشايزا تتوكيدي أمونتو إلا تيوالي وينزا كولا تشي فلا مرسل له من بعد تيوالي لا وينزا تشيكولا تشي وشيكتو ساكو Tola bangu ufune mire memutima. No manya, mti Allah chiyakuwa ndika kwa. Era wasimu uchifuna, ujachikulachi.
1: Ujachifuna.
0: Ate era, mwambena yamu Allah chiasimi, ntuto ujachifuna wadenga gula mangazi.
1: Nyebo ula jana.
0: Niwe. Ula mangazi.
1: Nga gambi tokenda chifuna.
0: Na ya ate, nga Allah gantoja. So Allah uchiti watu wabugumi ikiriza. Atuwa kutame nkira nembera java tulonde deo. Kwa yewe singo bulu ujijatuli.
1: Amina. Uli bulu unji?
0: Ndi bulu unji. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Kaso kenkule wenti. Ngomeo.
2: Umuchalo msiramu. Musawe yokubiri. Muprogram. Abachala basira.
3: Kano keka sera. Aka program yo. Abachala bazira. Abachala bazira. Chitufu dala. Abachala bazira. Eno ye program. Abachala bazira. Wanoku Pal FM.
1: Okay, butelefu mkwano kwa fumulonji ya uliza chikumusafa katanyaza mwenda Pal FM. Ekula elio mtu uwabulijio. Watu ala gami entini noche ya kutekira tekira. Ngu ugenda chifuna. Oja chifuna. Bwabanga ya gama ti, nebu ugamba, nebu ukayana, nebu uwalirira. Titi chuchu, sichi chuchu, rati chiba chuchu. Edu patogena chifuna, tanina tuusa chukua. Ita na amaliza, nga gamba. Atusaba Allah, atuwa bugumi inkiriza. Nuku musaba, nti ahizo kwa ya gamba, sichi chiba chuchu, na yoso mwono chumusaba. Nuku gama ti, ayi Allah. Nizo kubana kati wachinti ya kila tekira, na yasaba, Allah uchimpe. Mwanangi ya chusa.
0: Edwa ya yamba kukwe bi Allah ya huandika kebibi. Hey. Nebi chuka.
1: Asabulu kuchusa. Kupa edwa ye.
0: Chusa bulichimu.
1: Okay. Ndo za kutulikwe tukina kutambulina. No. Nyabo. Tukwaniliza programu ya bachala bazira.
0: Ah, bachala bazira. Walunja wali kupale.
1: Mwakatundu kwa mchalo msiramu.
0: Anako lwari ilo. Tuzda tutunulira. Fenga bachala. Bintu chive tutelo kweba gala. Olusi nga tetumanyi. Olusi nga tumanyi na ingo voli ya utunafuya HB vamu. Olumundi ogusembe otu watu nulilo kulaga jalile swala. Muna dalili ya bachala na ika mkuhuzi. Kubachala babele waka na bagenda kumirimu. Balu wabu singo kulaga jalile swala.
1: Simanyi.
0: Katizi lalindo uzanti ya babele waka beba inzo kulaga jalile swala. Nga befula bize mirimu. Na yosanga wainza nukuba yali mbwatikie. Ogutunda ni kumusingira okusala. Naye bannange twaba kubiriza okusala tubategeeza nti swala ebanjibwa omusajja naawe kubanjibwa ate buli omu agenda mujja naye bannaye mu maaso ga Allah fenna tuli bantu abakaka twakokola ibada ez'obweteeka ne sunna ne tweyongeza. Katonda omulundi ogwa leero omulundi guno tugenda kutunuulira engeri abakyala gye bayolesaamu obulungi bwabwe oba ebyokwewunda byabwe siba kiri obulungi bwabwe oba ebyokwewunda byabwe okay okusuka ekkomo eritandisanya okusuka feno nga tukugamba tekyamazima buli lwokola ekintu nga Allah bwato si bwakyagala kiba kikendeeza emikisa gyo fi hadhihi lhayati dunya obuno mulambo eddunya wa fi lakhira ate n'oluvannyuma oja kubeera ngo ina ansa nyingi Allah zagenda okubuuza ate ngira teyetaaga ansa zo obonerezebwe. Ekitundu kyetandise nakyo omulundi guno point esoose nayo omukyala okwambala n'oyambala mu mbeera gye tuyita ey'okweraga n'oyambala nnyo ekisusse mu mbeera y'okukola ki ey'okweraga oba ey'okudiibuuda tetugambye nti omukyala omusamu tambala lugoye lulungi alwambala wabula lugoye ki tusooka twalwogerako omulundi gulu nga twogera ku ssala ne tugamba luba lugazi nga terukwata lubeera terutangaala kirungi nnyo lubeere ne kale emu kubanga oluba ne kale emu luba terusikiriza na yenga setu gami enti nubu ya mbalolo huu ino usa kasalaba na teruko la shi
1: teruzikiriza
0: nga luguanfu bulu njiru kubika ebitundu ebile kebu wao face na chi na angalu na kakati echo siche tugamba mtubo mchalo msamu tambala kulugwe lulunji obajiri babu nunji feche toge nako ya Allah jagama inti ya bani ya gama inti ya bani adama kudhu zinata kumainda kulli masjid wakulu wa shrabu wala tusrifu innahu la yuhibu almasrifin embera yoku divuda katingo mchala osokusango mchala hajat nga inapea zinga tonga makumi ya tano siwa chili nezonu nekeromo fenu tuku gama antioboli yao twadibuda yamba lazo yamba deza ulirango koyo zigabinga zichali na munga tozirinze kononeka oyamba lengo ezo zo ulirango koyo zigabinga atase sechi nungi kuwanga wema nyiza kugaba byoko ye byoka oino kugaba yo nechiru unji yosha njini cho ya gala but at the end of the day echo tugambi enti oyamba lebu unji na hata toko lachi bela keko mjota kola chi njota suka mumbera nti bero mchalo msiramu living obulamu obwama kati kati so obulamu obuli too extravagant so obulamu obulimu okwonoona ennyo obulimu okudibuuda ennyo waliyo n'abakyala abagamba nti tugenda kupate kanyambale nsinga abalala bajja kundaba neddayo mbala onyume neto competinga na muntu yenna nti oli awo competinga na gundi simanya ne mujja wajja kubeerayo ku mukolo kati kumwambalire kanajja kitegeera nedda kuyamba lengwezo, enyonjo, gozgoro, denge, ero nyumye, na yenga, toli mumbela ya kweraga. Sipa chile? Na, katolvanya tuge na kutunulida ku okolesa obulungi wa fe, obo vye kwe unda vya fe. So katuwe buze vyo kwe unda chichi. Mbuza kwe mbulina isho kwe unda chonda chonda.
1: Vyo mtuwe teka kumvide kusanyu sabao, kusanyu sabao, ama soga fe na ogaba miba fe.
0: Aha, kakasemi yoko wukulembeza.
1: Kusani sama soga na mila.
0: Kasa jidemu, yoko
1: uwe. Bia, ambala, yoteka kumibili jafe, ukusani sama soga na mila. Fuba kusani sama mila.
0: Katishiricho wa sosa chosembe, uba na fokula banga.
1: Uba na fokula di kuburu nchi.
0: So,
1: katumami ya soka.
0: Umami ya soka wanga. The main purpose wacho mchala yekula, kaba yekula ko ulembeza nchi waliwa bagendo muto nuulida. Katimabu bewe kule laka wa gendo kutunuli nangu ya gala wa kutunuli lobelenga teba kulaba anti oli mubi wa kulaba anti oli murunji. Chachu kutesa ako lipstick. No ya mbalani pini mnyino.
1: Olumba government. Olumba Amerika mkwana.
0: Anyway, eyo kambeyo.
1: Vayo.
0: Aha, no ya mbalo huko mku mikono. Aha. No yamba lubuko mukumikono ku maguru
1: mukiko matu
0: mulago
1: ne kubigere
0: wena no jula masa masa eyo mabyo nanga bigira bit silver gold
1: mina sanyuka
0: ebito
1: byo mulaga binyenya bitinga oli mukono no mwami ona inga bikubagana
0: bitinga ha bikirizwa
1: ewo mwami wo kan kongera ko kumanyi Omanyo oli mulungi nya.
0: Tutandika tugenda Kampala tukale
1: tugenda. Ngwano nkumanyi. Bikirizibwa era te babigana.
0: Bikirizibwa.
1: Nawe kaba katiti Kampala kanyenye.
0: Kapapa tugenderwa cha shiriki.
1: Kasta kabanga kamwani
0: okusanya samwana. Yamba oba birekano oba bivwo. Obona sibandege kubigerenga baby nga mulota muzira. Jiji lunji nyo. Kakati omutawana we gugendo okuva.
1: Tambula nabyo mukubo. Biambale binyenye mu kisenge.
0: Ana ugenda okuba. Agani wachiti wa Allah azza wa jalla sura tunuru ya bili munya aya ya satu mwema. Audhillahi mina shaitanu rajim. Wa kulli minat. Gamba bachala abakiriza. Yagudna. Yagududna. Yogile chachiga. Yagudna. Yagudna min abisarihinna. Gamba bachala abakiriza bakakanya amaaso gaabwe. Siwe mole. Totunulira nnyo basajja kuba malako mirembe.
1: Omwana wowala atula mu meeting erimu abasajja n'akanula eri sati.
0: Ato wa ye manager kati ya wakole rechi.
4: Kati ya hao mwadivising otia. Kumbanga ye manager, omugambie kakanya maso. Kumbana kakanya maso kiba genda mwili samu maso.
0: Ato watake nda ye manager, kwe mwalo nda ye manager wa mwapa.
4: Mkule mbeze.
0: Kata ino kutunuli la kula bibiyo gilo wabili mwesa.
4: Na yote msila mwumugamba kakanya maso. Wapuna
0: mwiliza, maso gano, ilana wadine mama juzi, ngato ugira kubikabi ya maso. Mani mamu uyu, salamu kumire, ncha ina hili mnyenji jemu jako. Ngato jisoma musomero. Duwa mulanga ya abantu hapa wezeze miaka atana and above. Banyine vitu yon. Nemuka mama, evi kabi ya maso. Omuntu na kutunuli na. Nunga muna tunuli de maso chi. Katogeno mungu lila na gamba kugansarwa.
4: Waliwa kutunuli da boti.
0: Na gamba uyaba da kuvuma. Uyaba da kuhisamu maso. Uyaba da kutide. Uyabela kuhainacha gamba.
4: Ata abantu hapa ina maso gensora. Batunayo batina akuba msaidi. Alidabila msaidi ya tinaweta no munga.
0: Kwezi.
4: Noro goro manyeri onsarwa na chiso.
0: Never ended.
4: Mkwa nonze nangi ama. Era singa wabade webozeza na ikuunze. Nangi anti jemi ya kecho.
0: Ojiweza.
4: Ama songa mani.
0: Oweza miaka
4: atana. Chinga weza. Mwana abade.
0: Tojiri imu. Mama angetafa na nangangu we. So, at the end of the day, ate mama angine, te takula, na ate, olina miaka anga.
4: No, abiveko, bifaku miaka.
0: Na, kakati, ayivikabi ama chi. Wanya maso omwala gatu nuri za omulenzi ngomwalo yategeza omulenzi
4: nti kwetaga
0: amasa gogali
4: hawa ondabo bato ondaba
0: batokola
4: ngakoseza maso
0: ngakoseza maso bananga maso Allah ya gatu
4: katigana gange gakola gati
0: aga kati awuli mukunda gasanyu kunda gati sherifa wange
4: nchagala ki sherifa
0: ngagala Chovana fetuwa mbala netuli kwa mubili gona netuleka wa maso. Na umutu asawo kutunuyo maso. Imamu chene wanurumu ya sanga antudao. Inga nevi senze nangu asigadeo maso. Naline Sheikh Yahya. Nangamba seka Yahya. Namga Sheikh Yahya. Omichalo ugoli na inga lalika anga wako uye. Nenga taina chala vya chidara. Na taina ne mana ina mana ne muhuza seka. Obadu otegezaji. Nangamboli muzito. Nemuka mangola bidde kuchi.
4: Nje imam kateli soli omukuru lira. Eri soli omukuru lira ba.
0: Mpeze emyaka 5.
4: Alimba.
0: Tagoza.
4: Alimba. Alimba na yenge enjuba. Imam. Enjuba era be enjuba yabakuru yatu aji.
0: Kulimba bambi. Okuzambi kumujeko. Gamba saga.
4: Saga.
0: Nenga emyaka jo. Naye ulira. Nenga fetu solo tunulira omuntu. Ne tukubulira buli kimunga tutunulide maso gege ukachovola abantu omwana omuwala edda kuluja yatandikanga okwagala abalenzi abazadde ne bamanya nti omwana yali mu P4P5 naye atandisa abaki
4: atandisa okwemolera molera ku balenzi
0: nino omwa baletedde lugambo nenga amaso go gachuso olukyuka wiki eyo bukyango ddamu ttaamu
4: ttu omulenzi buliwaita wenna n'otunulanga
0: hey, ogenda okulaba bamufumbiza mwenga mugamba mbu abasiraamu tebaagala kusomesa abafumbiza kati omwana oba omulamye nga amaso gali mu ngalo. Katato huo mulinza cholinza
4: kukumwe wazazina.
0: Uwe, ofunile misange huo. Eh? Wazimba.
4: Nina, umwana wanga sobolo kundeta, unsobolo kufuna misango ngo umwana wanga ya walimu zina.
0: Si nsobola. Ogufuni ila dana
4: kubango. Omuzade.
0: Ye, umwana otekwa kumukuma, utiribili. Okutusi za dana ngo mwadu, umwami, na mtu alo official. Au, no se chikowe. Bahu, heju na jie misango njiwenye. Kati bawe ya manyi, watamu kume bawe ya manyi, gugumyo gugugwete.
4: Kakati chogamba banabana abebirira waka, zambi liri kuba kadebe. Allahu akibu.
0: No mwana na iwa waka kaka nge yafuna
4: kwa unegu. Tukazanga wa kadebe tebabi manyi. Nengu mwana abira waka, nga wakulina mazambi. Ozambi,
0: omzanguba ya kuba zambi. Kuna mbuza luwachi, ama kaa gago. Abasajja bayiseewo kugayingiramu era oba wavudde ku sunna.
4: Kino tabagalidde mu nju. Abagalidde eyo gy'abagalidde.
0: Ani yamuwadde olukusa okutambula?
4: Omwana omuwala.
0: Wakamuna fi buyuti kuna ani yamuwadde olukusa okutambula? Kyovola abataata bakambwe nnyo ng'omwana omuwala afunye olubuto bakuba omwana bakubiramu ne maama. Kuba abaleka ewaka gwe n'abaana. Noja n'omugamba mbuno buli lwova wano Sara abadde nga atambula ayingira ku magalidde.
4: Olwakuba nakubiramu ne maama ezambi nerivaawo.
0: Terivaawo naye nkutegeeza nti ani yamuwadde olukusa okutambula.
4: Ne maama gw'okuba teyamuwadde lukusa.
0: Kati amuloope nga bukyali nkyalo anji Sara atambudde agenze kati hajja akomewo ng'amanyitigwa ekintu akoze eki. So si bintu bya mama kudda n'abaana wala ne mukukuta bintu bintu ntu omwana n'amala n'afuna ebizibu at the end of the day. Gwe wafumbirwa olina obufumbo bwe, ibufumbo bwe ye alwalidde ku lujja, alwadde sirimu, tafumbiddwe takoze ki, oteekwa kukuuma abaana. Oteekwa kukuuma abaana naddala abo abawala ate nga n'abalenzi era kye kimu. N'abaana abalenzi tolina kuŋŋamba mbu nno omwana omuleka bulesi otya ate agende nga bwayono n'abawala b'abalala bali eri abalala abatambulatambula. Aha, kati gwe kuuma omulenzi.
4: Kubanga ono ne bw'anaatambula n'atasanga mutabani wange tajja kwonooneka.
0: Aha, n'atawaliwa n'atambula omwana wa neighbor ate n'asanga mutabani wo. Ne basisinka nawo ku kisaawe mitawana ne gikola ki? Kale tuvunaanyizibwa okukuuma abaana abalenzi n'abawala lwakubanga ensolo eteekeddwa ddala okusibibwa mu kigango ye
4: y'omwana.
0: Eyi ensolo gikuume bulungi obeerenga ogihandinga ova erina nnyini ya gisasudde mubutuufu bw'okusasula.
4: Eyi ensolo bagikuume bulungi. Ziri 22 eziyise ku essaawa 8 ensolo gikuume bulungi. Fungiza tukole. Bagamba tine ku mulundi guno gyangu tujanjawaze bye tutunda. Bw'oba olina ky'otunda mujje ate twongere okubeera nga tujanjawaza. Tusensere akatale. Bagamba nti omukisa gw'okuyiga ennunda ey'embuzi ey'omulembe, ennima y'ebyennyanja egoba obwavu, ennima n'entunda y'emmwanyi ereeta akaseko ku matama g'omulimi, engeri gy'ofunamu mu nkoko ng'ate tozirunze, gwe ng'ozifunamu bufunyi nti ga bizinesi yo ya nkoko naye nga waggulu alina okulunda tomanyi ate ng'osobola okugaggawala kyetugamba. Bagamba nti ate ng'ereeta n'amagoba. Ensuubula y'ebweru, abantu bagenda ebweru okusuubula mutyo okusuubula. Mujje tuyige bwe basuubula ngo kasente katono osobola ne ugende China, osobola ugende Thailand, osobola ugende Dubai, osobola ugende wa osobola jangu biyigire mu musomo gwaffe gwafungiza tukole biwe wali tugenda kubera wano ku 2K Conference Hall. Mama leero nga babasembeza kumpi nnyo wano wabba kuli wano ebukesa wane ebukesa wano ku 2K wetugenda okubera Conference Hall kututambuza n'ekigere. Mujje tugende tusome banaye, mujje tusome. Enaku z'omwezi 11 osasula 200,000 gyokka. Enaku z'omwezi 11 osasula 200,000 gyokka. Oktoba ngamba 11 ngamba Oktoba mwezi ogwe 10 bwe tugenda okubeera nga tubeera wali. Tickets osobola okujja wano ku Pale FM n'ozifuna, osobola genda ku AK Islamic Book Center n'ozifuna, osobola genda ekyengera ku Infinity Beauty Home ekyengera n'ozifuna. Iyo ani muslim nani bagamye tina mujangu timalirize bye twatandika. Twatandika tubagamba twagala kuzimba maka gabana abaitago obuyambi na dalaba na abo busilamu nayo tutene tubasabiriza ne tubasabiriza ne mutugula poloti. Twagula poloti lutu amalo kujira ne tukoma one tubagamba tibanange mujje tuinawe tutuse twaguze taka kati twagala kuzimba ne tuzimbe ekizimbe echa shukrani Babies Home kakati mujje tukimalirize. Tiketi ku Pale FM ne ku AK. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera ng'abiri Sebutemba wali Erugogo Cricket Ground jangu ofuna omujoozi wano ku Pale omujoozi gwa 300,000. Obagenda ku AK mu kibuga wakati ojja kubeera nga wefunira omujoozi. Banafa ba Islamic University in Uganda Females Campus e Kabojja mubagambye nti Onoonya University ekulaakulanya abakyala naddala mu byenjigiriza. Bebagamba bakubuuza Onoonya University ekulaakulanya abakyala naddala mu byenjigiriza kyekibuuzo. Islamic University in Uganda Females Campus e Kabojja ekutegeeza nti okwewandiisa mu masomo ga July, August intake ne September kwatandika dda era nga osobola okulonda ku masomo gano wammanga ebyobusawo, amateeka, management studies, obusomesa, ebyamawulire n'omusomo gwa science. Bagamye nti ne bekwate zimbe ebiseera bye byomumaaso oba ebiseera by'omwana ng'omwana omuteeka mu Islamic University in Uganda Females Campus e Kabojja. Ate eno ne bagamba nti olw'okuba nti bo lyessomero ly'abaana bawala tebaagalira ddala kuwulira nti mwana ow'obuwala atudde awaka ne basalo nabo ne bategeka emisinde gigenda kubeera ng'enda ku z'omwezi 27 guno ng'enda ku z'omwezi 27 gy'emisinde egya Islamic University in Uganda Females Campus e Kabojja. Sente zivaamu z'osasula zigenda kulabirira mwana wa buwala bambi naye asomeko. Twagala ba dokita bi banansi ba lawyers nga bawala 0757 enamba esimu gy'okubako 0757 752 0757
1: Sanfu mubiri, noti tano, noti noti. Nezila msanfu zero nya. Msanfu mwenya kuminasatu. Nkaga, mumuenda. Bakubireko, aba Islamic University in Uganda Females Campus. Wali e Kaboja, oja kubira nga munafe. Omwana asoma, atenga wangulua. Bate ikateko mwana, uwala. Omuchara gutuba somesa wako na kuruwa leru. Teri jogenda mufuna, kujia konga isa mu Islamic University in Uganda. Wali e Kaboja. Toina jogenda mufuna. Boto watu kutekira tekira mwana uwebuwala omurungi. Ategera Allah. Agendo kubera waka. Aropo mwana uwebuwala. Ngatambude kubanga alete Zambia waka muruja. Omwana ya ina kubanga asomede ku Islamic University in Uganda. Sheka tinkomi ya ujore.
0: Njati Madina mwangere
1: sayo. Ndabas.
0: No. So, atugambie. Mwashiti wa Allah wazi wa jala aya satumwe. Musu watu nuru. Soka, tetute kwa kuwa. Wachara tetute kwa kubanga.
1: Kaza nesibye kone nika.
0: Okate at soko uli.
1: Au jeko kakano nyambaza nika.
0: Akatimbo, teka wakatimba wotu. Kwa katigua maso kuna chochi.
1: Ata agago. Urochi yo gira kugangi.
0: Mwati gago mguma nene nyo. Kakati.
1: Ugena kunde televizibu. Ugena kunde televizibu. Ugena kunde televizibu. Zambi. Asaje batandiko kunonya maso gange.
0: Nava mumuveko.
1: Amaso
0: gesi. Ni
1: tire Zambi. Unteka ke Zambi.
0: Era mchara mufumbo. Aina kuli mufumbo.
1: Toyogera binji nyo. Kome kuchiri.
0: Kale kaka. Kaka.
1: No onsura katara atao. Ngero baso.
0: Bazara mugwe. Atugambe chirala wahfadhna furujahunna. Wahfadhna fu furujahunna.
1: Furujahunna.
0: Furujahunda.
1: Kwa kongo gede.
0: Kwa kongo gede.
1: Kalike sasa.
0: Aba, abachala. Bakumu wenere wawe. China na furujahunda tebate geza mikono. Bakume, bakume sasa we.
1: Ensa.
0: Nese, tetutatuli kumikono. Baku gamba. Togenda mubiko rabia chifumbo. Nga toli mufumbo chengamba.
1: Ensa.
0: Saga na kuhite.
1: Ichigambo sa chinene.
5: Ina.
0: Anti. Neche ndiko. Chendiko wafadna
1: bakumo bwerere bwabwe
0: nam
1: ensa
0: era muswatu ahzabu yamenya ku bantu Allah yagama ati abategekero kubasonywa nokuba wejjana list eyo elimu abantu banji ina muslimina wal muslimat wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat naye wansa yagama ati wal hafidhina furujahum wal hafizat na basajja bakuma ewerere bwabwe na bakaza bakume chi
1: owerere bwabwe ku mensa nsa kitono bakumo bwerere bwabwe todwe jajanya
0: ngato manyi toli muchi
1: ono nakwana no ogenda ekidabo nakiwandika muno ono nakwana bible nakiwandika muno ono nakunaku akogereza ko nakusatu biri
0: tewe fumbiza okwefumbiza chechi
1: panna
0: ya mchalo okugenda nasisinkana no musajja ngasiba wowe awobera wefumbiza wabula oteeka okujja n'ogamba taata wo oba taata wo mto oba mama wo nti nafunye omuntu bamuyita hudu
1: nga tanina kulaba
0: hudu yani gw'obadde oyogerako ye mwami wo
1: ii mama astagafugwa
0: mbadde ngamba nedda
1: mbadde
0: buza bubuza kakati soko ulirize soko ulirize astagafiruma mada nene si zambi we astagafisa wedede chikirizibu okubuza si
1: ukudu astagafiru
0: nao soko nsangana omu ntu nombuzo ye mwami one kwa aneda si mwami wae
1: kana kana katu
0: hati mutuwa aluwa tanina miaka kumi neta nanda above so kakati uliriza hajata ya ukti karima ulira wahfadhna Uli okwefumbiza chechi. Okwefumbiza ye mchalo okugenda na sinka no mwami ngate baba owangako. Abachala bali ku radio.
1: Ne bafumba ne bakola obufumbo.
0: Namu abami abali ku radio. Nabana bwala abali ku radio abechitibwa. Omusajja enda mwakusangana gama nti nkwagala obere mama wabana. Bogama nti yes, ateka tonda bana gamba yes, echiddako tegeza wali ya aboyino kutegeza.
1: Abana babula bafuna ebikemo kanko yakantu kamu, shekatera kubanga nabaga mtutunulira byansi. Omusajja agenda najanga ina sente.
4: ngano mwana amlaba idadalanga yagendo yage yemununu ziwe mm. okyulira omusajja na ayagala alabo bwerere bwo mukyalo ono ngatanna bakola ki kati mwala bwagaana bambi na mukyawa ate na ayagala amulumye na ayagala nafuna bayagadde omwo okitegeera ne bamulaga ne ekyo si ekikulu ekyokumulaga nti ntunulira kino omwana w'obuwala asubiddwa the other rich guy gwabaddala bamu ebibye byonna n'omusajja oyo naye olwokuba nti abadde asaba kitabo kibikkula omwana n'amugamba nedda kitabo kyangu kibikkula nga tuli ku halaali ate tuli muzina ono n'agaana n'aleetawo obusungu abaana b'owala bayitamu eyo embeera ogenda okulaba nti batendewalirwa ogenda okulaba ng'atendewaliddwa omusajja amwagala amusiimye amulabye mu future ye bambi ogenda okulaba nga naye atendewaliddwa n'abikkula ekitabo eventually
0: weebale nnyo ekisookera ddala omusajja yaba takwagala yamulabe wasooka kuba akwagaza muliro akwagaza muliro takwagala wamutama okwetama omulabikira bubi kyova laba ayagala oyingira omuliro ekyokubiri takuwa kitiibwa omufaananyi dde agawala agabi agatalina value ng'alaba nti ekyamazima gwe bofaanana ku bubiibo weetaaga kutwala mu looji era tolina kitiibwa ku buwawufu bw'oliko famire yo nfu nnyo kati alaba nti okusinziira nti gwe bambika famireko kafu nnyo weetaaga kutwala mu looji
4: kwagalako
0: bwagazi
4: so si kwagala okuli siriyasi ayagala kwagala kugamba
0: nti fayato maa alladhi fi qalbihi marad omusajja oyo ayina ekirwadde ky'obwenzi ku mutima afa amabbabbanyi buli lwalaba obulungi bw'omuki era omukyala eyeebikkirira mukyala wa kitiibwa
4: simba wakati banzise
2: kebuli akaseera katono ddala jangu wewandiise mu ttawamiruko w'enkulakulana akyasinze obunene mu ggwanga fungiza tukole wa Pearl of Africa Radio 2026 wali ku Tokyo Restaurant ebukisa kinyana mpindi ne Pearl FM tiketi gifune ku 200 gyokka wano ku Pearl FM ku Infinity Beauty World ekyengera wamu ne ku AK Islamic Book Center sina kindi ng'oyita ku noti 752 11 12 fungiza tukole Pearl of Africa Radio. Gine kusomo isi kumina rumu Oktoba. Tomo suwa. Awa gidwa.
5: Mahmoud Properties Limited. Real estate is our life.
2: Jin Boss. Awa kutusa kutukutu kwezo mulembe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omuja njabu kusweza abalichika. TV1. Women Mehmet. Events.
6: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufula olukulu? Fumba amazzi, oseemu 14 tambi spaghetti, ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika, mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
7: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangibwa eddege ya bombo ku kyalo Kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina dde ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu. Era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo Kibajje. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 noti noti 8882 oba ku noti 786 noti 1 65 93.
4: Alright, butelevu mkwano kwa fumulunji, achia agenda daramaso nga utuuliriza. Tuline Shekate Sharifa na Matovu, nenga bakade bafaba Fida Usajian Umra Services, baga manti tugende mu Umra ya August 2026, September ne October. Baga mietino na ye, wali walokuwa nti government tendeba kubira angibata. Bali mkuandika bana Uganda nti nkesi nga engudo zigude oba enyonyi zigudewo ezitufulumya bali de bagenda kubera nga bakutambuza butambuza nga tudda mu duka duka smile ta passport simanya bakukole baagala kuli kimu kyonna bakikoleko gwe tuule olinde Fida Usajian Umra Services bagamye tino ne bwabanga mulamazi mukadde nnyo bajja mulamaza ne bwaba mulema bajja mutwala olw'ensonga nti be bakasangwawo era be bamanyi bulungi nnyo okutambuza abantu miliyoni 5 zokka ate nga munnaffe abasooka abajja mu bwangu n'ogamba nti bana ekirango kino nakiwudde ku palubagament musalako bajja kugira kakakadde kamu ku miliyoni 5 yes bagenda kugira kakakadde kamu kati nno dduka misinde genda kufira usajjano omura services namba y'essimu eri 0703 8982 0703 8982 Gena maso shikati.
0: Na, so, tugambie nti aya ya makumi ya satu mwe mso ya tunuru, paso so tunia kukakanya maso gafe, netudamu, mkukuma maso gafe gano kakakanya, siku tunia masajja boka, nebo lichintu chonecho mwono nefu, edi ya machala wala wafini mzo mwono nefu. Chiso boka. Ei bibi nabiri haram tebikirizibwa.
4: Soko simbe wakati dem kadde mwako.
0: Eli abachana bala bobutambibwo bononefu. Bidi haram. Okubitunulako okukumba amasogo mulimu obutatunula basajja obutatunula filimu za busego obutatunula bwererwa basajja totunula bwererwa abachana banno totunula kale amasogo tugakoze session chomanyinga chiri haram. Otherwise yomu nkiyama gagenda kuwa kwa ujulisi. Gogere muli kimu kye wagatunuzaako. Netugenda kuchina ekitundu Allah wagami tuhafadhna furuja huna. Abachala wakumo welele wabwe bimaana toba ako bikola bifana na bafumbo bibakola atenga toli moche mfumbo. Obango oli mfumbo atenga toli na mwamiwo. Nekugamba nti mumbere fana kubwete we wali nyo kwefumbiza. Netugamba kwefumbiza chechi ye mwala okubera nga asinka na omwami nebagala na nebatuka mu bikola ebingi enye binene. Nyo byandi bande byola bange bitano wabule kisako bulungi kupapiriza nika oligo madongamba mumusajja inasente
4: ate ye omwana obwola mulama bambi yamulama mu future yonna
0: ara musajja agamba nti njagira tugende mu siyo bono ne ne kugamba simu kwano gwe tamwagana ne future terimu abasajja omusajja ina kugamba tugende mu siyo bono nefu mu Luganda bamuyita malaya
4: Of course, I have a Malay. Whoever called on that, the call on that, the call on that, the call in Bamala Funa Chagaranga, Gendanga Funa Chagaranga, Gendanga.
0: Tis when you Motokugam and Pamotokayam for game Gatavuganga Kuyamula. And I want to keep the Kuyo Nayomula at Jaji Fuga. So, Omuntu, which you correct your chogging any moon, no Saja in our quatuation to each of a nag. About we will send your master go go
4: back. About could degrade in Z.
0: Nothing now about whom you know.
4: Abakuka kanyiza.
0: Habala bango oli chibi.
4: Waloji.
0: Oli chono. Oli chono.
4: Tosana maka.
0: Tosana maka. Tosana kugumi ikirizo oli chibi nyo. Bagende bakoze sebamali bakusuliwu. Kale mumbele ifana nako wecho. Gwewewe chitibo gambe neda. Oba mbele singolo kambele singolo. Paka mgamfunyo yomutufu alirede kusinka na tata wange batuwa we ampa mahali. Umusajja omono nefune wano mga nti ya mahali ogena kusaba mahali go sobola kari mpa mahali gamitwala atano kubanda wa joji sobola era agenda gana agaminti hata tusa akula nika ya mangungu wetu nawe ya kuisamu maso petu jira tuwe wa munga wetu linda tufune sente tukole omukolo uguliko tente nene tia atente siche chukulu singo wakulu unika igwe nange noli agendo kutuwa wanamari gogendo kumpa na wajuli zavana hawe ilao
4: wazara kudaira uchari kwebio chichi otasa
0: ayo waliyo atendo waliyo na hawa sanja hawa mwa vono nyava na anga baisha mula ini yobu hama seka na kukama nzendi seka zengendo kuwa Zendi seka zengendo kuwa ya tugende kuwawe Awa naba jee wali wallahi hawa ulirizia
4: na kukunageta mana
0: na kufera yonika anfu Si tata, utata hui ateko kugaba. Tata hui wapatari, washari ye ina wantu bajeza, utata, muganda wa tata, wa brother uwe mugata mama, brother uwe mugata tata. Bwe vitu, amali supposed to kuwa, jaja zara tata. So si seka, mbunze ni seka ina zengendo kuwa, nime je certificate zengendo
4: kuwa. Na yochi manji iti, abana banji bali mbufumbu buwa seka abu.
0: Ya seka filullah. Banyi kapala
4: wa. Seka ya, seka? Tunja kuwa wakasaze ni seka. Abanji, inadela wano katingiri. Banji haba ingide chisibu nga baseka baba woye mumbere yo.
0: Mbangina linga yevu zante wae gegundi nga
4: yevu. Na certificate ya ajirina. Basa ini, gana mahali wegari.
0: Agena kusura uru na kulumuto njia kumanya jala. Zibane mkore mikolo jinene. Chimu kubigenda rabi okutu kiliza sunna. Atenga wajibu eno. Era faradho. Eyo kuwa wewa. ekimu kubigendererwa obere ng'oliko amafamire y'omusajja baamanyi naye ng'omuntu gwe basanze ku kkubo omaliriza ng'ozadde n'omwana so
4: abafamire abamanyi sekati wano mu courtship wano nkubuulira abasajja bayaye asooka n'amanyi abeewammwe
0: naye ereeta nga waliyo emikolo
4: era wano nga akwogereza najja owulira najja nakukyaleko ngaoyagalayo okibambi naawe nakuteeka mu system nakuwayo ekyabiri genda mu kyalo seeka yampadde sentensi je seeka yampadde okitegeera n'otandika omutandika ogubeera ng'omuteekateeka yeeri kati seeka oyo bw'anaakuwa oweeno nga muyingira ekisiibaawo yadde tebaliiwo ogaana kituufu olina kugaana naye ogaana
0: ekikulu ab'ekitiibwa
4: buli
0: lwe twawukana ku ssunna tufuna obuzibu ebimu ku bintu nabbi waffe Muhammad SAW bye yatugamba tubyanguyirize nnyo ebintu bino tubyanguyirize nnyo ekimu ku byo yagamba singa ababiri basimagana musale amagezi mangi bawowebwe mangu nnyo ekiba kyetaagisa era mba kubanga ndi musajja Allah yampanze ndi mukyala
4: tokiddamu tokyogera
0: anti wulira mba kuba musajja nga nze taata w'omwana n'ojjanga bw'ogambye mbuyeereese omwana ze ne munnembu ono yagenda okumpasa
4: awenyini
0: we mbawowera kati
4: neŋŋamba
0: nti omusajja teyaleese mahali gamba
4: gamba omusajja
0: tagalina nga ngamuwola nga ngamba ono muwala wange saba mahali omusajja g'olaba gasobola ng'omusajja oli muwola y'ataano oba abiri nga ngamba gwe saba amahali g'olaba oli galina jjukira olaba alina abiri kaleero olina kusaba abiri olaba galina kati muba mwereetaleeta kyewange gye mukolera obwenzi lwaki mbasibawoowa
4: noza bataata muwulidde ekyokukola
0: oli atuuse n'okuleetera omukwano gwewuwe sebamu baatuula naye senior 6 tuula wali ogambe musa tuula wali nawe hamida tuula wali musa okkiriza okukuwa muwala wange hamida gotudde naye senior 6
4: ate taata
0: yawoowa
4: tugende mumaaso
0: ngagamba nzikiriza n'ogwokubiri n'ogwokusatu ng'omugamba amaale ga ssente
4: amida okkiriza
0: amida ye aba yakkiriza dde watuukiro kigamba aba yakkiriza kwamida
4: yamboteberesalesa mikwano
0: bagenda okuddayo nga bawowoyo edda ke babeere basinya
4: tebalina bwe babeera
0: biveeko sooka owe tumale tunoonya enju lwaki mwe musooka kunoonya nju nga we mukola
4: nsaba kubuuza omwana oba ola basobola omuwowaana asigala ewaabwe
0: yes ali kati oba onaokolaki anti tekyandisanye naye kati oguba oguzambi gubakutte basoma bonna ate bonna beeyagala kati abawoyo asinga
4: ngenda okuwowewaasa abaana bange b'obulenzi maama mpoowa
0: towoowa wabula oba enkalajinga era olina okugendayo ewa haaji
4: ane manyi maama mpoowa
0: nedda ate omulenzi
4: buno obuwala
0: obutandikaatusokolabe ate omulenzi ye ewuwo just yeetaaga kampani na advice naye bazadde b'omuwala be bagaba omuwala eri mulenzi olina kuwerekera mulenzi
4: bwensituka neŋŋenda ewaba omuwala
0: nosangayo taata
4: nensangayo taata we nemugamba abaana bano basooba nenze saagala ki kino abaana bano kola kino
0: bawoowe bwagana
4: ono asigale no nonoasigale naye nga tumanyi ti abaana bali ku halaali
0: bana ebintu ebyo byandibadde bityama nabantu
4: babenaye kiba nti byandibadde binyuma n'okunyuma
0: abaana babanakuwazaawo omuzadde n'agaana kati nawaliyo n'omwana omuwala atwala omusajja ewaka ne bagana tetujja kuwa paka nga olesa edigiri kamaama nekayingira yunivasity nekakola zina mutwalo oli wa sine 6 yamusuulawo n'afuna owa first ya mulala owa second ya mulala owa third ya mulala waliyo n'owemotoka
4: n'afuna
0: nekisugadadi alina owa saluuni
4: anti mwagala digiri
0: anti mwagala digiri digiri egenda okuga myaka esatu ng'omuwala byeyeta barajja obitegedde nga yenna
4: yeyononeseyonesedda
0: kubanga tujjukira ensi yaffe teriiko geeti omuntu otambula nova emasaka nodda ekampala nodda natete tekuli geeti enensinza era abantu banga nti enensi etaliko geeti abaana ab'obuwala mubawowe mangu era gwe omuzadde ali ku rediyo ng'onaayambibwa allah wakusaasira n'owowesa omwana omuwala alhamdulillah ng'akyali bikara gwegamba sekikobwegamba ojunajo emisango ogiwonye
1: All right, ndoza mkwano kafeshe kati omuulide abazadde tuwe abana okwewala zina nokwewala emisango
0: jetu
1: era temukalubya mikolo gyako waliyo muzadde ajjo kugamba mwana wange mutadde mu sente nyingi nyo bamalega mutwalanga abatwala katika ekibiriti bali bamalega mutwalanga abatwala olweyo bamalega mutwalanga abatwala omunyo
0: wali statement egamba tikati ato yagala bamunone nga abayonona katika ekibiriti
1: Tamini General Insurance Company. Tamini General Insurance Company nga bakolera wansi wa Salam Group. Bakulete de protection cover enunji eranga enyangu eyokuyambako nga ofunye obuzibu obutebereka. Okugeza nga business ye kutomuliro ekizimbe kyo kigudde ne kisanawo kyonna emmotoka yo pikipiki nga efunye akabenje nga nawe kenyine nyine ofunye akabenje bafamire yo kosa n'ebizibu byonna ebigwa bitalaze na atenga bikusula mulosi banafa abatamin insurance obatamin general insurance tekona tanana dini ya busilamu kuba teri mu riba temulizala temulimu buteka kasa wadde okukalubiriza omuntu yenna olulide kale no tugamba nti abatamin general insurance tukwatira wamu n'okununula nga tukudizaawo ebyo byonna eba byonoonese tukulabirira nga ofunye obuzibu mu ddwaliro gy'obooli kosa ne loosi yo yonna gy'oba ofunye tugikuddiza tugaba insurance ez'ebika eby'enjawulo tuyina third party motor comprehensive bagre bayina cargo bayina ne transit so ngate ne professional indemnity nayo bagirina okumanya ebisingawo osobola okubasanga ku Kyaddondo Road ku Kyaddondo Road ground ku mwaliro ogw'omukaaga ku kizimbe bakita Trust Tower oba si kyo osobola okubakubira ku simu osobola okubakubira ku simu eya 0200 504 200 0200 504 200 ojja kubera ngo bafuna mukwano jaffe abatamin insurance ngatumaliriza shekati
0: na tuliza tutunulira oluse ebintu fe abachala byetugwamu naye nga bobo lyawo ate byebitukosezza ate era nga tujja kusanga obuzibu kane tweyawabula wano unawali eno program tujikola olw'ensonga nti waliwo experience oba ebigambo byetuba twagala okwogera naawe nga abasajja bayinza obutabyogera ngaffe kubaffe tuli bakyala tuba tumanyi kye tuyita nam tusembye kukanyomera akagamba nti nno abakyala babeere nga bakuuma abakyala bakkiriza bakuume ebifo byabwe ebyo ebyensonyi baleke okgenda mu nsi eyo ey'obufumbo ate nga si bafumbo tugenda kanyomera akagenda okusembayo allah nga agamba nti wala yubedina zinatahunna illa ma dhahara minha atugambye nti abakyala bano eno baleke okwolesa ebyokwewunda byabwe okugyako ebyo ebisaanye okulabika ebweru kati nga bwegamba fesi neki n'ebibatu ebyo tebirina buki naye bw'obanga nga bwe twabadde tutandika program ng'omukyala ono omanyi naava kitiibwa wadde okimanyi saa tusina kuyita omukyala naava
1: nze naava
0: yegwe naava bimaana naava kyekitiibwa ekiwoobwa omwana azaaliwa omumbejja
1: wakakiyiga
0: ndi mukusomesa luganda don't mean to professional I'm a teacher of geography and Uganda
1: nze sifuddeyo gwewakakiyiga
0: tusomesa
1: anti nze nanyini kyo kati nkimanyi
0: kati njo era okimanyi katubadde tuli mukusomesa bali
1: kati baveeko tokiremezaamu abamu bampita mumbejja abamu bampita mumbejja kati onnemezaamu kwano weefuge
0: leka bakutegeere mama mumbejja
1: ati nange era siri mukopi
0: siri
1: mukopi
0: so kakati nava obadde otugamba nti kikkirizibwa omukyala nayambala ebikomo nayambala ebintu mukiwato ebintu mu bulago ebintu mu matu mu nvi
1: ne bw'oyambala pini ngo eva ku nyindo negenda
0: mu kutunge
1: noleta akatimba ne kajja wano nga kaliko mu
0: masamasa
1: neriiso n'oliwumula
0: Kubanga ya Allah gami nti wewa visigende msala magezi gona totambula nganga ebintu bino byobisse mu jiribabu babi uli nanga binyenya tukutututututu obolesa obuzibu obutakola ki obutagambika ne tuli ku mulembe nga seba abantu batambula n'obutiiti mu kiwato buli bwetu gwe mulembe gwe tuliko ebigundi bino bino bitambala ku magulu byonna biba bwetu bintu bibane ekyo tukirizibwa kubiraga as I wind up omukyala bannange akakatwako okwekolako bwekibanga kye kigenda okumuyamba okulabika obulungi eri omwami we naye sala amagezi gonna bw'oba ova ewaka makeup omunaabe sala amagezi gonna bw'oba ova ewaka makeup omukole ki
4: katwambale zisitira
0: omunaabe
4: ndabaze mutu agaliza
0: kubanga agenda kukuleetera ebizibu wallahi abasajja bagenda kukutawanya paka ng'olwadde akawuka ka sirimu kubanga wava ku ddiini naye wetunaabeera ku ddiini Atwebaza Mungu yatuteeka mu niqabu kuba seba abantu bakutunya ne bwoba tolina kye weesiize ne bakutunuulira paka lw'owulira ng'owulira bubi. Kati gwe mukazi wattu. Abantu tebakutunuulira nnyo bambi n'owulira ng'oyagala kwekweka wansi w'entebe.
4: Salaamu alaykum.
0: Waleikumu salaam.
8: Katukwanjulire start time zisola S130 ngene erinyisizwa omutindo gwa sola wa waka n'okulaba TV. Start time zisola S130 ekola okumala essaawa nnyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo. Kyagi ng'okumala essaawa bbiri obeera amasannyalaze emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kw'ossa n'okukyaginga essimu. Etulijja ne TV size 32 satellite dish okulya emikutu gya start time z'ekisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special book.
9: kulichano za abana, obuzannyo. Kosani rigize mpira gisinga ya amanyi okwetololensi yonna. Wefu ni StarTimes Solar S130 kushirize mtwaro 17 ezisoka olwo osasule 1322 buli lunaku.
10: StarTimes Solar, power your life.
11: Idisa makago kuluba fumbo bulunje irubu ya gaza
12: Mucharo mubi akusuza wallahi kutujo Mucharo anga mubi nga yomba Ugura kumusiba shekhi Ngo kuda yomba lakunu irida Allah ugura kumusanga Nga imbo uima Chamila serebo nga ya kwa nago kumpi Mwauna Nari waka kukuzofawa Zine sawo higi doze dewa Kivula walu waba sajanga umusanga kupuru Eno ganti ya rapi panu vada yudi Walu waba sajanga basura mumoto ka Tumalaba umukuna Zimbuto kau binarizo vimbuto. Muri mwe pali, muri madawiya. Muzuru gaya surawa. Sharir maro a chana mubi.
11: Sakuno kuku insumi sezenja uro. Mudini kunzonga zobo fumbo. Bizibu chibio itama.
13: Aiva mbeseka. Kwele chomsiza kananda kuntua ravana.
11: Nukuru Sunday, ukufo kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kula makago isirama marunje.
14: Ukule debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyamba kutu kilize chiro otocho, awatali kutuyana. Wegata ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio, ukule magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasori, nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fei, tukuyigirize vya mebi gagawa zebi dimbuli minoburunze. Tambula na femu vya nsimbi, nga wegata ku YPA Sako. Eno ya kuyamba kutereke nsimbi zo, tuwegate kule rongo jaku ofisi za fei, zisangi makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enasa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, kukampala Road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omunamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
15: Panange mpulira nkoye, mtambude nzunze, bagere binuma, chuka sinani anakulia. Sibyo tano sebo.
16: Bulungi.
15: Mbade nonya bana baruze nkoko.
16: Mukade, kunongate kuli baruza nkoko.
15: Mugambye siri mukade. Nonye wali nkoko.
16: Nkoko bazaruza ku Good Farmers namuwongo.
17: Aba Good Farmers namuwongo bakutuza ku bukoko bulungi obwoluna kulumo ngakati bakuletedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer ngazino zezi singo kubika majama nene olindire emyezi ebiri kwesatu joka gomazo ku bookinga ulu ne tukuwe nkoko eziri ku mutindo nolunda nezikula nolonda amaji ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe elugazie kayunga buyikwe lila kamdin dokolo n'ekibuli mu Kampala ngate head office zeza Ziri na muongo, Bukasa Road Junction, opposite ne meeting point. Oba tukubireko ku 0752211963. Oba ku 0753688881. Good Farmers, kurenko kenunji, eziza amagoba.
18: Uli mvwetavu bw'okuwandiisa, okufulumya, obw'okusasanya ebintu ng'ebitabo, certificate, report, magazine, n'ebirala bingi. Totunula walala. Wekwate Uganda Printing and Publishing Corporation, UPPC. Tuyina experience esukka myaka 23 atinga fa abasinga mu kintu kino. Atinga n'emiwendo gyaffe mirungi ddala. Nga tuyitira mu ssomero lyaffe lya UPPC Print School. Tulina short term courses mu graphic design. Desktop publishing, web design, ne post press techniques. Ngazino siyamba, ukutumbula ebitone by'abayiiya, abencha, kulwemiwende mirungi, buli ekikwatagana n'okuwandiisa, okufulumya, obw'okusaasaanya. Tukubire ko leero ku noti 8 biri noti 5 biri noti. Uba ku WhatsApp, ku noti 783 mwenda emunya 332. Uba kyaliryo kibanja kyaffe, UPPC, Home of Security Printing.
19: Dennis, mko yambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu.
20: Emisinde kunyambukira tegere etajoka. Nasala wokufaayo ku chendi ne chenjagalo okubaje bulijja. Nemalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagano kamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
19: Wow, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.

0: ngebyo bivunuka katuddeyo kati mukwano gwa fono Luwaga Charles webale kutubuliriza mukwano Luwaga abuuza nti imamu kyava ku ki abasiraamu obutagala mbizi n'okugikyawa n'embuwa kutuuka ku ekyo agenda okuli omuntu ne baba alayiraga nti nkukulyemwa n'embizi mva maaso eno ga embizi abala bwagira bange eyitawo omuntu agenda okukola nga omusiramaga nti asitagafulula yiyo eyabuuza nti yakola ki ekyagitukisa okuba nti mwagikyawa bwe mutyo mukulu Luwaga Charles.
1: Allah tuga mu Qur'an al-Karim ti innama harrama alaykum al-maytata wad-dama wa lahma al-khinzir. Mubimu ku Allah tabarak wa ta'ala yatuzizako yenyama yayo. Te mu busilamu tibatugamba kukyawa bisolo ebyo byombi okutuka kuleveyo kubanga nebyo Allah yabitonda. Niye ati munaye mu Qur'an wewunye kirikiriya. Yaga lahma al-khinzir. Inyama yayo mubintu ebiriwe eri haram n'okugiwa okuwanga nayo banogirunda biri haram nebo bogisanze tena buzibu ngetambula gayo nembwa katulokubaffe mu butonde bwaffe ng'omuntu bamugana ekintu najja kikiririzaamu nti naye takyagala atoera okutemwa kuba kungi mu butonde bw'omuntu bamugana ekintu najja kkiriza kimuganye nakkiriza nibyo byaffe bino byabufuzi ebyobufuzi politics oli asobola okutamu ekibiina n'abakirimu najja ataasuuka obatamu
0: yes
1: ninga bantu banne era olaba bakubiza nebyo ebyobufuzi tebitwawula obululu tebutwawula bannaye fina tuli bana naye ngaoli ayaga nti oba oli afaafe
0: tamuzika namuzika liba baluganda
1: kati Bobu siyamu nga bubo, tusa kuleveyo. Kubanga bitonde bya Allah. Na ye, tuina matika gatufuga kubyo. Katifu utuata mwa. Nitusuka nilaini. Nitoza ntiposange mbizi jite. Uwe mbua nida.
0: Jile kita mbe mkuga.
1: Hatu lawa ni wabu uli mugim park. Nusange ngo. Mpologuma. Tupi kwa tako. Ukujia kunga biku. Kurumbaganye kwanga gwe makagabyo gwazeyo tubikwata kutubita isange sote deni lyako neri wola mugem park tulikwata ko kwanga je nino kuangalira kujja kunga gwezi waka olit kanembuzi nembizi nembo kujja kunga bizi wakawo nira tubita kuba obigobe niba nafabamu basala lerwe Changezo nazis. Nakunyumiza ano omukubayizi baffe. Yali azimba site. Nenga neiba walonda embizi. Nga zivayo ne zijeno. Abazimbi ne bazikuba ne ziddayo. Time yatuka ne bazitta. Zonna nga bwe zajja ne bazitta. Kati omuri nyinizo nanyiga neiba wakikaki kuwa akajja ku kitundu oli ku nsolo zange ozitta gono ba neiba mwangu gwe naki kati naki mukwata ku nnyo kanamugalo akyensolo tozisiba nizijange eno tina mnanga olusi zikutula olusi namuga nti njagala singa ade na sene abadde nzibira kiyumba nsola kufuluma nisibira bwobweru nambuze kiyumba kya mmeka kati omusiraamu ono neighbor na facilitating ekiyumba kyonna ne bakizimba mugandi kati okuva na liru ensolo zo tezidde eno ne bazimba ekiyumba kya neighbor kyonna ekyembizize era neighbor n'asanyuka n'agamba nti ate ono baneighbor be n'akafuna ate ono waggulu nnyo abaali ku site ne bamugamba gwe togenda kuyingira jjano oli wa muliro abazitta ziri
0: baali imani
1: bazimba ku site ye kuzimbira otya embizi nyumba kati muyambiyo kagenda kulundira omu atunde ennyama nyingi nnyo naki kusema tebukiza kuyamba mu bintu bikyamu kati discussion yali yamanyi ku site ngaali side egi tibannanga omuliraano nti ogwo muliro gwennyini Nivangu bilesimu. Weteka mlauti. Nivangu lida. Tuina ABC dina chini. Nivangu nanti haa. Kusayidi yomu lida anu wako zebulonji. Itadwa kubo ndi wala. Mbani nakuwa imituwa letanu. Wako zebulonji nyo. Otavaganya omu lida anu. Nesho kufide nsoloze katuwezida mwoku jenu. Mwakanyiza tuzita. Kwa angati ateche sizile tenu.
0: Ngatole ito mazumu mzimba nechiu.
1: Watugamba vyo natu vikoze. Nesho kusatu wanu wakula vyo zita. Bali wa goba angobe. Paka iwanu tude wansi. Nene iba yunga ntidekira hawa insolozo kujenu. Kati insolezo. Tetu zirunda. Tetu ya nyama yazo. Tetu vera nazo. Nene vyo bitonde vya Allah tabaraka wa taala. Era singa uchisangiriza nga chino weta avujoli uchiwe. Ova nyonta. Ova njala. Oba sengenga chingi de mukuguru so musika yo ne cheyongera yo kitase byonna nembwa ati tuchimanya nti omuchale ayingire ejana omwami ayingire ejana kuyamba mbwa embwa atenga mujimanya nti tukolagana
0: naye
1: yali aina byatulaga sallallahu alaihi wasallam songa zifangana wisti naam
0: Mtu ya nzanyo na mtu ya nzege. Na ye chisoro chino kutuku kwa ni Allah chigana, chichicha bakuchi.
1: Mbizi? Eriwa yezganti yari ya jitera Nabiullahi Nuhu na alayhi salamu mriyato. Kwanga yivama lukuzimbe liyato na abantu yari ya gino kwanga mbali wetaga ka restroom. Kumobu yonjo kuchombo. Bali wetaga mko restroom. Jibai nemu, ate yari ya kujula. Niwa maliri zanga, umulimu waka solo, nga kaya onjao. Mbakule demi kolo, nga kaya onjao keiko. Niyo liwaye, ilimu sara iliyati.
0: Si ya feyeno.
1: Isra iliyati za fezeno. Chintegeza mu isra iliyati, mboze zinyumizivwa. Nga tezika kasiwa, teziwa kanyizivwa. Atezo zivazenu. Fanga ya azo kila kuwa sallallahu.
0: Sallallahu alayhi wa sallam.
1: Zivazenu.
0: Okay. Kati mholu, kati nga wano msajjali, bamuwadu bukulu ngao, ino kuzigaba, kati singa umuntu azigaba, nga ine ya ino zigaba. Ye ya alamu watia, kuiriwe ya ganti, umusilamu atino ubeda mchintu. Ne kati bakulu nze gwerche ya maniero siwano. Bale sobu soru, uhino buga vila kucharu wadu. Bantu bakolechi bave mbwavu olwo yaramulu atyo oyo chiamu
1: na anedda nedda esiwe bujja mu bwavu bokke ebintu bingi ebijjo omuntu ebinzo okuyisizaako Allah na yisizaako omuntu nava mu bwavu bingi bavulire standiyo tubane muzimu mpe mbuzi mpe ndiga izini musajja musilamu sijala bikira mu ebyo olidde atukira n'obuyinza olidde kati obuzi bwe buli ngono nyakalulu nika natuwa isemu gora gire chisemba yu ned imizi ya okay. Kumakulu gabidi kubanga bintu bingi nyo umuntu ya sura kuteka mua amanyi Allah na isi zako na vamo wafu sibu buka amuje buka
0: obu. Okay. Kati atira ilaba tuwa masinga buba waluo ababu gaba ilaba mbabufuna na abu ganti wange petero nti mna nganti ni wafetu bunondi reyo Nani watunda na hafuna musendi. Nga ya manye muza katuwaza deo jinyobu meka.
1: Teshikiriziwa.
0: Abantu wange mtumulie nsonge.
1: Sege ndibu nungi. Baje babugaba. Batu kewa muwada. Ya utia. Akwasa mune petero utimutereyo. Vuzat debu meka. Ntundida mpereza sende. Neda. Zirekezo. Wange rovo ulunze. Ukulunda kuli mwemiteko. Ukuli walu ukuli directi. Walu ukuli indirecti. Obo lunze erobo yambieko. Tugumikirize. Wawaja babu gaba fitu ugere niti wana ifaba. Sida ambie chitundu uche egu nituwe gase. Nitu sabamu ifosho tuwa amobo. Mufitu mutuwe ndiga. Mutuwe mbuzi. Mutuwe nkoku.
0: Okay.
1: Ninu mnanga abantu waliba tuwa respect. Ila singa mwe gata. Ni muko le dohozi di munti wana ifabala ila ila la. Aba wangari ya mchitundu uche no. Tusaba. Fimu tuchusi zee mumu tuwe ABCD. Sisa buka. Fabe karububu. Abasilamu. kalububu na chala yo ni wansanyusa.
0: Masaka.
1: Nasanga kukuchalo kulike mizikiti ena. Katishuwa tugenzo kusala yali asiri. Saatula asiri. Nimbabuzo mizikiti nga mutono nyo. Tianti kwa jama. Tegu kwa la juma. Nenche unya. Te, guno kusaza jama. Katimba nche unya nanga antwine mizikiti ena. Esatu kujuma jigarao. Nitugenda mogu.
0: Mugumu.
1: Nivaga nti muangude. Aswapu tumsuna. Sunna. Yenkola yopsida.
0: Okay.
1: Esatu jigarao.
0: Nivagenda mugumu.
1: Mugumu wuna. Mutabuliki si mutabuliki. Musarafu si musarafu. Mnabida si mnabida. Bona bagenda mogu.
0: Gumu.
1: Kujuma. Mbadde sinna kiraba nasoka kiraba ka rubobbo uchamira kinoni awo wote nokata right bova Kampala chance nyusa nyo jukira ni one of Kampala guno guli wanu bosale ku wali waliwo mulanawo jonaji saze jama ne juma bojo naba owalu yalo uli ku jiri ku walwanja wulo bajigala nibagenda mugumu.
0: Alhamdulillah.
1: Ya Nabi Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam. Ngati kansanyu icyo kinsanyu sizanyu.
1: Cyabeyi.
0: Nyo.
1: Yikira nti urusi mbamu nebyemfuna kati nandi abantu bangi kujuma bajasura.
0: Aki sinzo kunsanyu so kimanye. Nti kiyinzo kubanga nange umukirimo umukono gwange.
1: Ekalububu.
0: Foundation anti for Islamic Development yengiri ya feje twatwala iyo kalububu.
1: Pande manyu goli wewe no mugundi mwe. Bwetamiza.
0: Ndi sijibansala. Tuwa ine chitongo chibine chwa ita Foundation for Islamic Development. Mu Uganda muno. Nga tulina matabi ya bikumi bisatu mwasa tumokaga. Tuline haji nsereko mutumba.
1: Rahmatulale.
0: Rahmatulale. Nitambu ze njiri ya yu ntugende karubu bweyo. Walio haji Yusufu ono. Dr. Yusufu kati ono. Yalimu education. Nsubuga. Chitabu ya kula nyonyonyo ali msilamu wa amani.
1: Njama kusoka kumanya. Ekitongole kya baachi.
0: Ekitongole ekyo kya gwamu amanyi kubanga twali tudiringa nnyo ne Saddam Hussein mu ofisi ye. yatuyamba nnyo.
1: Nga watika mwishikonde.
0: Kisiba Allah amasasile vya amasobako.
1: Ina ye.
0: Yatine nerufulanga na yotu tujikozesa nnyo yali ekyali mikono jaffe.
1: Nimuvamu kujamba.
0: Bibyo nane babitujjako. Kati ni tuberanga ya finance twa
1: imirimo jo busilamu te gitamburanga te wali jamba
0: yes nenga twagenda nnyo nabo bonnawo banene banene babaliye mu mbalo mumonna yoneyo busoga wa yonda twatuka byo okulabanga tu sensitizing abantu obumu na ddala
1: Nzee chuna kachida ba mukaro koka koka.
0: Na wala la JVJ wali jitu wali.
1: Niwa fe njini wenza li ya ntondi. Tiba kulia sente. Tetu kiliza.
0: Nabe na wanaga umbuso gao. Tuali tuba gasenya uba ino butagira.
1: Tetu kiliza ule mwasa ya mungu gwenga. Tu mungu lengila gugu li wali. Nienge jume li wali nenda li wano. Nenda li wali nga mwere ngila we muti. Festira kukiriza wini. Tujia tubuza abuza.
0: Natuka kechaza anga wapandu na wababe liru. Abazibwe nyonga tebagambu wako. Nyenze naba ingiramu. Era tugendo kuvayo. Nituwa ni mululi mukasoyo. Netuzimba kawo ansao isumiromu. Serebi yunga. Atali musilamu tabasala mmaso. Mbade nkula gibi afayo. Norecho. Mbele yu tujisaba abakadi bafaba silamu. Musite tusobola kubira nga tuku wadagarambu chimucho. Nani nga tujini ya vila yinzo kutugata.
1: Nebo usubi nanti baku watagana. Era baina masala agaba kwa agaba kwa chini.
0: Netubele wamu.
1: Just kuwa kuna vigendu wa virala. Nietu mweza kuwa watagana masala gona.
0: Ya tikisoboka.
1: Tikisoboka.
0: Niyo obumu obu, obumu. Pena kenda ya mu foundation njinzo obutavayo imamu. Kaso kenyo ngire kwa kubwa katenge ende kuchilala. Mokare Enterprises Uganda Limited di ansa kumuntu yeta gebizi mbisipa viru njenyo. Chiru njindi Haji Abbas Mutiaba zona. Yazukura wa China chona class. Seminti mitaimwa mpali sotanka plywood. Nei ya koze site ya tyros. Banage mugende yoko mula. Ngatona batikuteka tyro yona mwenyumba. Soko duke yoko ola balabe ebirungi basanga odi Kampala Rashid Khamis Road ne busega kwa na Sheikh Masaka Road ni wapeo Gaza Road simu 0308 85 0705 0515. Zulafa Holdings Limited ye ansa ku muntu yetaga okubira ngo zimbi amayumba ga agabapangisa omekete cash ngateri ya kunyeze kati gwezi bakwase nyumba zo bajja kusasulanga landlord babanje mpangisa mbere singo kumanga nyangu basangwa ali makinde ku Golden Plaza okana paka last kuba kusimya Haji Faruku manye bisingawo ali 0 7 7 4 9 3 8 5 9 oba ya mkadi wa fesheri mi ya Rashid Kafuma ali 0 7 0 8 3 8 9 anu muzimurani 2026 chibi nyo kutandika kuchintuno chireka mbanga mkwano kuruno tuzena mpia tugantu ino chimaliza bi idhini la insha Allah tumaliza administration block yeshifo chaba na mambi apatayina muasirizi apatayina buyambi echa Shukran Babies Home ngena kuzomeza abili September 2 abili mkaga walieri Lugogo Cricket Ground jangu ufune umjozi bogendo kudukira muwano kuparo wano jangu kureception imituari satu joke ya Uganda bobele ili wansi mpake yogenda aliko eke Islamic Book Center byonna obifune ngatenga kasawo Islamic School zimukono bakutegeza ndesumero ndiandikira kunasale paka kusekendre gardene boarding ateno bogenda msekendre wakugunyo mkusomisa arts and sciences zake din ateno ngane din majiteka konyo esira omwana waja weba muteka mshuba idadi obathanawi byonna atenga vayo nekurana jina kumoyo mtuwale ya mana batandikira yon nasale baveyo nga basambisa amaguru abiri eliyono ne half basaries kankwesimu amanyebi singao ya haji kajaya kasimu ili 0 7 7 2 8 8 5 5 oba 0 7 0 2 8 3 0 12 basangibwa no wanukasawo mu town district ye mukono Kayunga Road atenga House of Zaka and wafu Uganda bakutegeza otoleza kamu mali mbanage mutoleza ka esoka kuyamba gwenga gwajitode ngatena yamba ne gwojiwa kale oli musubuzi oli mulimi ofuna musala tofayo jangu wano balirwana bafu wano na basangwa kodi Kampala Polity number 9 Pirimani Gardens opposite Odi Kampala Primary School wano balirwana jangu osobola okubiranga ate ozitola zaka ngotegedde ujitolotya ira ojiwani esimu okumanya bisinga eri 0 7 7 0 7 5 9 5 ba 0 7 0 5 5 19 19 atenga mukwano aba aspiring believer abako olabazadde muleta abana abobuwala basome dini yabwe batereze banenge emyoyo abana bategere Katonda wabwe bigenda nokubirawo ku Saturday eno 12 September 2026 abana kutandika n'emyaka 7 paka myaka 17 mbalete bajja kubera wano ku Harmony International School waliye kansanga mu Chiwafu Road okuva sawa 3 kitundu ezokumacha paka sawa za asiri olweggulu kale byonna byabwerere okuyingira kwa bwerere lunch weri byabwerere kale tosubwa omukisa ogwo today imam simanya akadde ndabanga katukutte katuddeyo na kino kakati ono abuuza nti umaru ekyengera yabuuza nti umaru ekyo twakimala ekyo kankuwebe kirala kubanga bwe mba nsaala ne mbula Uganda nga lwaganye agamba nti bwabanga asala omwana najja n'amukunkumulira ku lugoye ng'ali ku tahiya twesemba ali kumbi kutoola salaamu oyo akola atya
1: akakakulizo mubukakulizo obutuusa eswala kaba kafudde kubanga mubukakulizo obutuukiriza eswala mulimu tahara tahara obuyonjo obuyonjo bw'obusiraamu bwentegeeza kubanga bwakunkumula batu baddugadde naye mu busiraamu oba waddugadde kubanga tahara mu busiraamu otahara yeswala si ye ya maso gafe olaba yamba de byovulo bya garage ati iba mugamba nti wadde birimu bifuta ni ata ya sala kubanga ino butukufu obwesala kati ya obutukufu bwesala babufudde abajivam na soka longo sengo yenadda tadda mukufuna wuzu ewakoseddwa warongosa nalyo adambo pia kubanga badda sala sharutu akakwakulizo mu bukwakulizo bw'esala ne kafa nga etahara tahara iba ingazi nnyo musala olu tahara tu aljism oba tahara tu albadani omubiri gwo yewuzu gyetwafunye tahara tu athiyab obutukuvu bw'engoye tahara tu lqalb obutukuvu bw'omutima musala tahara esimo eyimu kubitwala percentage nene kubanga waliwo okusala nga omutima nga mukyafu obukyafu bwa kadiya bwaqida eri sola tolina ati nga binsaasi yafuna wuzu nengoye nga zirina wuzu naye nga omutima tegulina wuzu nsaasi lubaali naki kati tusooka mutima omutima bwe guggwa nitudda ku mubiri omubiri bwe guggwa nitudda ku ngoye kati akakwakulizo nno kali kamu nekalimu obwana muli munda buli kaana bakawa tiiki yaako oba ne basala kyola esula tegika mu max esula tegika ku max kwesyoni ya mpanvu eriko ebintu bingi bagenda obibijja eryo bituuse ne wansi obutiiko enako nga butaano bulabe bonna babusaze so embeera efaanagana bwetyo oba bajja kufuluma essala asooka yeetereeze naye adda mu bupya then bwe kiba nga omwana waakunkumudde wasobola okuvaako for example eyambadde engoye kuliko ekijaketi naakunkumula wabbali kajaketi n'olabawo nga tewakuwonye walala osobola okugijjamu n'olusula wali n'ogenda mu maaso
2: neswala
1: oba ekitambaala ekyokumutwe nga tekifo abaami kyetwebikka nolaba nga kikunkumuddeko sula okijjako n'okisa ebbali n'ogenda mu maaso bwe kiba nga tebitakinze ku skini yo kubanga babikonye ku skini ate gwenaviramu ddala oddemu osokunaze wano olit bwe kiba kirimu kisobola okuvaako ku mubiri n'osigala nga olina satelaura ng'obisse bulungi obwereere waliwo n'abakyala nga yambadde buyibuyi naye nga munda mulimu akakaaya akatono ebuyibuyi nga yegenzeko omwana gikunkumuddeko nga sobola ogijjako n'asigaza akakaaya nga yebise bulungi era neyagijjako n'agikasuka bali wabbali era kyekimu olw'okuyingira eswala ng'olina abakatambaala
2: nayembadde njagala ako
1: nga mwekali mu nsawo n'ojja ojjukira ng'oli muswala okajjamu okakasuka ebbali oba sooko sitookisizo n'ojjukira ezo action zentonotono tezitta swala era n'obudakiika oba oba okozeza okugjamu tiokusa swala obuzibu nga bwejjamu olugoye olwo osigala bukunya
2: akatambaala kano naddala tukerabira nnyo otuuka wantu ogenda okunkumula tolina tipi tolina wati omuntu n'akozesa akatambaala n'amaana akateeka mu nsawo kakati ntoola salaamu bwe nti mmaliriza ne nga ansadde n'akatambaala nakatadde mu nsawo
1: ogiddamu ogiddamu yonna anti akakwakuliza akamu tahara tubadde nako oddamu swala naye si kibi zino empero zifuna n'ezeeri siga nti ate kati dabo waaka eba dabo waaka era eba dabo sofuna eswala bbiri ate tukibi ki abadde agenda okufuna omutwalo bwofuna emitwalo ebiri kibi
2: si kibi
1: kati wali obuzibu ki lwakuba nti ebitukula situbyagala nnyo kiryawo
2: nze okusaalamazeeka
1: kati ate nziremu omuntu alabye so nga mu reality bwe baba bakuwadde omutwalo ne bagamba nti ate tukongera tuyinza kugamba nti nze nnafunye era yanjalanga looti
2: ganti alhamdulillah munwanyi
1: aleese niwana aba aleese olina eswala ezi
2: bidi
1: ekyo kyokka kyokka okubamu mutima nti ngenda giddamu kubanga neriko question mark buwanguzi bwa kika kya waggulu buwanguzi bwa kika kya waggulu Nam.
2: Okizibu ngobadde nsaza. No, jukira nti akatambala nkalina mu nsawo muno. Oli kutahihi atwe semba yo.
1: Anti wojukira wazi obuzibu. Kajimu katiki wabali. Umalize swala. Ati wali buzibu. Obuzibu wabuliwo, ngomaze swala na lukujuki odamu. Okay. Ni wabade ngo osaza, boba iti wadamu.
2: Ngao.
1: Anti wali wadiba ina uzubo.
2: Boba titolina.
1: Iyi. Odamu weka. Bali bali oki. Ima masuru tusaze swala nga mfunge za fentufu wa saza. Ilanga wala wani asuru tusaza, nga mwa saza mulimu wa inenfu. Sina buzifu.
2: Na. Waluo nalabi omwazi nyi. Yabadde nga imamu asaza amuli wano kumpi kati omuzene gutandika okungola ngola nga gwogera bubi natambula nabona nagenda wali maso na natereza kaswiki na kaswiki nga off guleme omulala kweta ba muguno nakomu na so na asala ekyo kyi kiramulwa
1: kiti very okay very okay yakoze omulimu mulungi okusingo tata ganye swala yonna muzikiti gonna obo action is obutono tono nga buli close nga omanyine we kali kubanga olutuka ngona kunonya kanoni ne chefu tusaze tukanika mizindalo jukire mizindalo jaffe jitiri okubye mifu audit sono kuchusa amanda ngoli muswala niginda maso bantu bali ba oyina bantu bakomeri tebawulira button yevudde kuno yino chusa microphone no sokoza ko button
2: okay
1: obama ndaga sese yetu sei babi bayigi kirize na bipapula no damu no nyweza akasiba amanda nyusole yigenda mas actions entono tono nga tuze tazi waliwo bwetavu mu swala zikirizibwa bwe ziba zigasa swala era zikirizibwa
2: Nalabyenga atambudde akanene ono watenga harakati fed mu safina tunajja ffe batugambanga ssatu
1: zeezo ati ani azisusamu
2: kati ono yatambudde ono nalabyenga afususizamu
1: ziba ssatu
2: okay
1: kyolaba tuba tusimba layini wakati wa layini ne layini tewaina kubanga singano yeetaze kuva kuno kugatta kuli timwe simba wala bwe kibanga kyetagisiza kuva wano kudda kuli nga ina kigere kimu ekyokulya bali mu layini eri olutalumu olwokulya bagase wali kati naka akuma tikata nyo sukira mu distance eyo wabali ku line esoka
2: Kange
1: mizero jafi mujimanyi jachi na Afrika
2: tuyanza nyo tuyanze goma nyi ejigambo ebigambo byesola byote bigwayo buli kisero ogenda ofuna yo buli kisero
1: kwa malojo sewa kulimba ndiga soboka
2: ati kisoboka
1: era jam kisero wajje bipya
2: kale tuyanza nyo tuyanze ge nyongero kwebaza bateka mu sente mu program eno mbuza imamu aba SH family hardware basangibwa wa kiso bobo vene kayunga tunle bakiso jakula bekizimbe kisingo kubanga chuwambu chiri kwe kugambo grand SH family hardware chama ne kubeligenda mu head ko headquarters za district opposite masjidi nol abenye hajaru na serunjo jabira o masubirobi kukuza bya plumbing biri mbujuvu ate obutwala cement munji ne bilala babikutwalia ku site bakukiriza no kugula unabo account yoteke ko sente mpola mpola paka nono tukirize kiroto choka kongere simu ya SH family hardware obakubire ko manye ebisinga eri 0754 3500 tusinkane insha Allah Abdul Hamid Kizito Msenza la gegange mbadde ne Imam Ahmed Suleiman Cheyune assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: ubusiramu dini yita gukutegerebwa okwekenenya wamuno kujitegera kati yongera okutegere dini yo ibyo tasubura kwekenenya byo tasubura kumanya bi wali wategera mu bucyamo ngobuza Imam mu program buza Imam
4: Buza ima.
3: Ekuletedwa aba SH Family Hardware. Ewa kisoku kuba erigenda ku headquarters za district. Opposite ne Masjid Nur. Batunda buli kika kya bizimbisibwa ku bei rahisi. Osobola n'okugula nabo account. N'otandika okuteeka ko sente. Paka bw'otandika okuzimba. N'otuukiriza ekiruubirirwa kyo. Bali ku noti 754 3500 Noti 785 5 5 Kikibula kasira katono dala. Jangu wendi semu tawa miluko wengkura kurana. Hachasinzo bunene mugwanga.
4: kunjiza tukore wa Part of Africa Radio bili abili mumukaga wali kutuki restaurant ibu kisa chinyana mpindi ni Pal FM tiketi jifune kumitwale bili joka wani ku Pal FM ku Infinity Beauty World ichengira wamune ku AK Islamic Book Center sina chindi ngulita ku noti musamfutano bili kuminemu kumi kumina bili kunjiza tukore wa Part of Africa Radio gine kusumwezi kuminarumu Oktoba tomusuwa awagidwa
5: Mahmoud Properties Limited. Real estate is our life.
4: Jin Boss. Abakutusa kutukutukwezo mulembe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ufuwe China. Dr. Mark. Omuchanjabu nsweza abolichika. TV1. Woman Mehmet. Events.
6: Obadochi mani njo kuyungo Luganda. Chigazi yebi enfunayo. Yobadochi mani inti. Okusomera mune dua. Yenga tachimanyi. Allah janukula. Atena awe. Malaika nezi kusabira chechimu. Yobadochi mani inti. Abachalo kusinga basa jowunji. Kabonilo kanko mededu akatono. Zinoneso ngendara nyingi zogendo okumanyango efu ni debitawo bino wa manga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanu kulibwa eddwa n'ekitabo eddwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenneenyezebwa era nebikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah mukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino Yeshura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center kumukwana akedi okumpi ne Centenary Bank kusiringisi enkumi biri zokka kubira omuwandiisi Shuraimbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 9 27.
4: Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubu ya gaza
7: Mchalo mubi akusuza wallahi kutujo Mchalo anga mubi nga yomba Ugule kumusiba shekhi Mungo kuda yomba la kunu irida Allah ugele kumusanga Nga imbo uima Tamila serebu nge ya kwa nago kumpi Mauna Nariyo kakukuzo vawa Zine sawo yigi doze vdewa Kivula waluwa basajanga umusanga kupuru Eno ganti ya rapi panu wada yudi Waluwa basajanga basula mumoto ka Tumalaba umu kuna zimboto kwa vinalizo vya mboto mulimu mpali mulimu adawea mungu gaya surawa sharili maro chana mubi
4: sakono kukuwe insomi seze nja ulo mudini kusonga sobo fumbo bizibu chibiyo itamu
8: haiva mbeseka kwele chomshiza kananda kumtuwa ravana
4: Nakuwa Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kula makago isirama marunje.
9: Halo.
10: Yesebo mwami mukasa.
9: Mtianeyo.
10: Yono broker.
9: Yenze broker wa mayumba.
10: Bangambia ne nyumba za mwenunji ko.
9: Chitufu. Oyakada hapise ngevi meka.
10: Ngavi satu.
9: Beyo aji gambie.
10: Bangambia sata ano.
9: Deda seveno zari nyamuko.
10: Hidu waji.
9: Anti danji jetu sigisa ya mrembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
10: Musigisa.
9: Global paints.
10: Mutia.
9: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
10: Singa kweta kwa wabwe.
9: Wabweru tuko sa global weather quarter emulsion.
10: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashwili sende zona.
9: Guli umite.
11: Global paint. A reliable product.
4: Kibula kasira katono dala. Janguwe wendi semu tawamiruko wen kura kura na. Hachasi nzobu nene mugwanga. Fungiza tukore wa Part of Africa Radio. Bili abili mumukaga. Wali kutuki restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune. Kumitwale bidi joka. Wenu ku Pal FM. Ku Infinity. Beauty World. Ichengira. Wamune ku AK Islamic Book Center. Sina chindi. Nguhita ku noti musamfutano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Fungiza tukore Part of Africa Radio. Gine kusumwezi kuminarumu Oktoba. Tomusuwa. Awagidwa.
5: Mahmoud Properties Limited. Real estate is our life.
4: Jin Boss. Abakutusa kutukutukwezo mulembe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ufuwe China. Dr. Mark. Omuchanjabu nsweza abolichika. TV1. Woman Mehmet. Events.
12: Umazuku teka trademarka yo. Oba school body. Nirinyali wachusiza mubutongole mo gazette. Bobato naba. Uganda Printing at Publishing Corporation. UPP. PC yina wiri kukuyamba lero fabasasa nya Uganda Gazette ulipapala la government ulikwata ku bintu ngali go notices bills statutory instruments nebirala iranga mu mateka kampuni na abantu bali nokulanga ngabaitira mu gazette ngachino kibatika kasobwe lufu bwabwe namazima mu byebakola kati ne bintu nga school boards trademarks deed policy, company notes, and special certificates of title will never take a Gazette. The Uganda Gazette, a full Mizabu Wakutano. Irango Sobu Kujifuna Kumutimbagano, Wakumataviga UPPC, Mugwanga Una, Okumanya Visinga Wo, Wakunoti Monana Noti Note, Biri Noti Tano, Tano Biri Noti, Waku WhatsApp, Noti Musav Munana Sato, Mwenda Emunya, Satu Sato Biri, Wachala Kukuchiwanja Ferero, UPPC, Home of Security Printing.
3: Mwesete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomere rufudeo kubangulira omwana wo, kumusingi omunywevu, mubyenjigiriza, mudeni, okukusene byensi.
13: Esomero lya secondary, eryomulembe, eritwala abaana abawala n'abalenzi, alirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kibondyetaze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo, era ekigazi obulungi, nga n'okukituukako, kyangu nnyo, tuyina UNEB center number zombi, olevo ne elevo, era nga performance yaffe. Yesinga.
3: Chukirante, Broadway High School Kawempe, somero lya kisiraamu, nenga n'abensikirize ndala, baanirizibwa.
13: Kutumbula ebitone, abalala twabaleka, tuli Kawempe ku ttaano, era nga owetera ku benzi na petrol station.
3: Okumanya ebisinga wo, kuba ku noti musanvu noti sato, kyenda mu musanvu, ataano mu nnya, kumi na mukaaga, ne noti sato mwenda bbiri, noti noti, kumi na musanvu, nsanvu mu nnya, Broadway High School, amagezi bugagga.
14: Owange, oli otya leero?
15: Ndi bulungi.
14: Twetegekera nnaku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba. Okubaawa ku mmere.
15: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
14: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano okusobola okukola obuugi ne chapati.
15: Era amagezi genkuwa kwe kukozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
14: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins mwenda. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flower akole baba Mandela Millers emusega ku roundabout Masaka Road.
16: Sente ezo zetufuna Allah zatuwadde ziina amakubo geziyita mmwe gabeeranga malungi weesiima nazo bwe gabeeranga makyamu era Allah akuleetera ebirwadde nga bigenda zikutwalako butwazi buli wozifuna. Ekikyusa embeera gye tuwangalira mu ffenna kusaba. Buli wetusaba Allah agikyusa. Buli wobeera nga tojja kusaba ogenda kubasawo oyo yennyini Allah yamumma omwana ng'alina ssente nga buli waba agenda mu paalamenti okugikiikirira agenda mu basawo ate bamuwa omukisa. Allah yamuwa okutegeera nti onoogenda eri mbasawo n'olambula bajjajja be bagenda okuwa omukisa wange tegukola ki teguliyo. Allah namumma omwana lil abad mpaka olwaliro mazaalat hayya akyali mulamu talina mwana amunoonya tamulaba. Omwana ali ku street taina kyali samwana ntuka no gamanti si ya muzala wallahi najja kudilisa lyenda biru lye motoka yo nayo nso omwana ngolaba osobola okwata mu nsa womwe nogana ate nova nga nawo onakola nti wachi bali batwala ebyaffe ate oyagala Allah nawo akuwe nga gwanya okuwaayo temusabiriza tukole Allah ajja kutuwa tubere bagumiikiriza Allah ajja kutwanukula tusabe dua Allah ajja kuziddamu. Bagama nti omuzungu yakati your current situation does not determine your future. Embera gyoli mweno gyolowooza nti gye ndimu gye mpangaliramu gye ne future yange wegenda okubeera la bameka abatambulanga nga tebalinanga tu. Ng'oli yatambulanga ebiseera ebyemabega kuba mwakafaananyi ak'emabega ng'omaliriza okunaaba n'okuta ekigere ku jjinja n'okisiiga ebizigo ng'ogenda kukirinnyisa mu ttaka. Ebyo biseera tebyaliwo. Allah si yabikyusizza wasaba dduwa kyolowooza. Oluza wasaba dduwaki kitegeeza nti ebiseera bye tulimu bye tuwangaliramu Allah jalla jalaluhu ajja kubitukyusiza tulekeraawo okuzimba emitima ku ebyo Allah byatatuwadde.
17: Kano ke kadde ka adhikari za kawongezi ngowo kitiibwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam byatutegeeza ti omuntu aba azisomye Allah mukingiriza sheitan kutuusa obudde bwe bukya ziwulirizenga buli lunaku
18: zikutuusibwako Fresh Mind International abakakasibwa ministry ya gender labor and social development okufunira bannayuganda emirimu emitalo w'amayanja bakubireko ku 0704231965.